0: hapon. Ito po kasi nangyari bandang mga alas 4:15 ng hapon base sa utos ng Sandigan Bayan 3rd Division na ilipat ang kustodiya mula CIDG papuntang BJMP Quezon City Jail doon po sa Payatas, Quezon City. Kaya lang po dahil nasa habang nasa custody ng PNP CIDG ay under hospitalization siya, so doon po minarapat na gawin ang turnover ng custody. At dahil nga po may pending motion din daw po sila sa kanyang hospitalization, ay yun nga po, doon muna siya mananatili until further court order. At yun naman po ang pinag-utos ng Sandigan Bayan. Mula po kahapon hanggang ngayon, wala naman po tayong natanggap na any incident or negative report. So all is normal naman po and we are awaiting further court order kung siya man po ay papadadala sa Sandigan Bayan para kung may pag-demand. At kung hindi naman po, of course, ang kanyang lawyer yan po will represent him. And at kung may utos man po kung lalabas siya ng ospital o ibabalik sa kulungan, susundin po namin agad.
1: Mm-hmm. Thank you po for explaining, sir. From PNP CIDG, nilipat na nga po sa BJMP itong custody nitong si Martin Romualdez. So sir, medically unfit to travel, medically unfit para po mailipat siya. Bakit daw po? Sa anong kadahilanan? Anong medical reasons po ang binigay ng mga doktor?
0: Wala po kasi kami sa pagdinig kahapon dahil po nasa kustodiya pa ho ng PNP during that time. I believe ito po yung nung pinatawag po yung mga doktor during the hearing po ito, yung paglipat ng kulungan o ng custody. At ang detalye po nito ay nasa doon po sa Sandigan Bayan at sa nung unang custody sa PNP. So wala po kaming na-turn over din sa amin na ganyang dokumento.
1: Okay, sige, mag-aantabay na lang po tayo no ng ilang detalye pag nasa inyo na po yung mga dokumentong ito. Sir, so ngayon dahil nasa inyo na po yung custody niya, yung mga nagbabantay po kung meron man doon sa labas po ng kwarto kung nasaan si former Speaker Romualdez ay mga tauhan na po ba ng BJMP or still from PNP CIDG?
0: Tauhan na po ito ng BJMP at ang protocol po natin na hindi po pwede sa labas ng kwarto kundi sa ano po yan. Kailangan visible sa duty na nakikita niya. Sa lahat naman po ng PDL, hindi lang para sa kanya. Ngayon po, mayroon po tayong arrangement na nagpapasalamat rin po kami sa Philippine National Police Eastern Police District dahil may augmentation force din ho for perimeter security. Dahil limitado lang din naman ho ang tauhan ng BJMP. At ayaw din ho kasi namin bawasan yung mga nagbabantay doon sa Quezon City Jail para pumunta dito sa ospital. So ito po ay joint force ng PNP and BJMP para sa pagbabantay sa kanyang security.
1: Oh, tama po ba yung narinig ko, Superintendent? Hindi po pwede na nasa labas? So nasa loob po yung mga nagbabantay kay Speaker or dating Speaker?
0: Opo, nasa loob po yun ng kwarto, meron din po sa may labas at yung perimeter po around the hospital for perimeter security ay pakikipagtulungan with Philippine National Police and San Juan City Police Station.
1: Ilang BJMP personnel po ang nagbabantay sa loob kay former Speaker?
0: I'm sorry ma'am, hindi ko po pwedeng sabihin kasi for security po.
1: Sige po, understandable. Sir, kung sinong magdedesisyon? Kung medically fit na siya to travel, is it yung Cardinal Doctors, PNP Doctors po, or meron po kayo sariling doktor dyan sa BJMP, or is it Sandigan Bayan? Paano po yun?
0: Primarily, it's Sandigan Bayan po. Ang pinaka-utos po sa amin ay maghintay ng further court order kung siya ay gagalaw mula sa hospital o saan pa man po papunta sa Sandigan Bayan, papuntang jail o kung saan man pong hospital ang papayagan. So yun po yung hinihintay ng BJMP at kung ano po ang desisyon ng Sandigan Bayan ay depende ho sa evaluation nila sa mga doktor na papatawag ho nila.
1: Oo. At sir, habang hindi pa po naglalabas ng desisyon, may nakahanda na po na cell for a former speaker sa napaglilipatan po sa kanya. Ano po yung magiging proseso? Kunwari lang po, no, kung ngayong araw o sa bukas, maglabas na po na pwede na siyang maibiyahe at mailipat, gaano po katagal bago siya mapunta dun sa kustodiya ninyo o sa lilipatan under the BJMP custody?
0: Una po, immediately po yan, we will implement. Diba? Basta po nag-utos ang Sandigan Bayan na dali na siya sa city jail natin sa Payatas, dadalhin po agad natin within the hour. Ngayon po, ang preparasyon naman ho ng BJMP ay matagal na. Actually, na simula pa ho ito nung ipinag-utos ng aming kalihim Secretary Juanito Victorio Mulla ang paghahanda dito sa mga blood control accused at iba pang high profile PDL, even the politician. Ngayon po, kung ano po ang seldang pinaglalagay nila, ang itsura nun, pareho lang ho. Iisa lang naman ho ang disenyo ng selda natin. Ito ay nasa 50 square meters, may limang higaan na double deck, dalawang palikuran, at dalawang ventilador o ceiling fan. Ito na ho, pangkalahatan. May laman hong 3,200 plus o 3,300 ang Quezon City Jail sa ngayon based on the latest population. At ihahalo ho lahat, nakahalo ho lahat at ganun din ho siya, ihahalo ho sa general population. Hindi naman ho sila kumbaga magsasalo sa lubong doon dahil sa dami nga ho na nakakulong, eh, hindi ho pwede sabay-sabay lumabas, so nakaschedule naman.
1: Oo.
0: At ang proseso ho nito, pare-pareho ang pagdadaanan niya, katulad din ho ng ginagawa sa isang ordinaryong PDL.
1: Oo, sabi niyo nga po, same po ng naging proseso doon sa mga nasangkot sa flood control scandal. So yung 50 square meters na kwarto na sinasabi ninyo na I believe merong 5 double bunk beds, sabi niyo nga dalawang banyo, dalawang electric fan, does it mean may makakasama po sa loob etong si former Speaker, halimbawa, yun pong mga, si Senator Jinggoy po ba and others, makakasama niya or ihihiwalay po siya? Papaano?
0: Una po, may makakasama ho lahat sa selda. Ganon din ho siya, may makakasama ho siya sa selda. Wala ho kasing single occupancy doon, sayang ho yung space it. Although hindi naman ho siya congested in general ang kulungan, ayaw natin ng ganon, bawal ho yung single occupancy. Ngayon po, hindi po sila ihahalo kung kasi ho, nalagyan na ho yung selda nila. I mean, nauna na ho yun eh, nung magkakaiba ho sila ng time ng pagkakadala. So may mga laman na ho yung mga selda nauna.
1: Okay.
0: At kung saan man ho siya ilalagay ay depende po sa kanyang security risk assessment, medical assessment, and other assessment or factors para malaman saan ideal ang kanyang selda. Sa lahat ho ng PDL, kinoconsider ho natin yung sakit nila, kung sila ba ay mobile, kasi kung may fourth floor po doon, titinitingnan ko kung ideal ba doon. Kung may sakit naman, ideally mas malapit sa infirmary o clinic, kasi nga kung yun ang contention naman po nung ibang mga PDL na may mga sakit.
1: Mm-hmm. Sabi niyo,
0: of course,
1: sige po.
0: Opo. Kasi doon may clinic naman po tayo, infirmary, may 24/7 na medical doctor in-house and nurses, at fully furnished naman kumbaga ang ating clinic doon. At kung may emergency cases, pwede naman silang ilabas.
1: So, lahat po ng high-profile detainees natin dyan, may kasamang iba? Walang solo-solo?
0: Yes, tama po. May mga kasama ho sila. And In fact, we encourage it, lalo nga ho kung may sakit, of course, kasi ito may condition sa puso o mga ganyan, may kasama ho habang kung may mangyari man sa selda, may tutulong, kumbaga, at magbibigay ng alerta sa mga dyan.
1: Oo, Superintendent, paano po, sabi nyo kasi kanina may assessment dun sa security threat. Kung mag-motion po yung kanyang mga abogado na baka may security threat kay former speaker, sino po magde-decide kung dapat siyang ihiwalay, kung may request man silang ganun?
0: That is with the BJMP management, yung warden po natin, and of course, makiklearance po siya dito sa top management, sa headquarters ng BJMP para i-validate yung claim ng threat.
1: Pero paano po sisiguruhin sa publiko na hindi magkakaroon ng special treatment para po kay former speaker?
0: Una po, ang assurance ng BJMP dyan na ibibigay po talaga namin. Nakita naman na ho natin lahat, pati itong mga nauna sa flood control, pinipilit po natin na talagang fair ang treatment, pantay-pantay sa lahat. Kung ano ho ang servisyo na binibigay sa isang ordinaryong PDL, ganun din ho ang matatanggap nila. Wala na hong labis doon. Bagamat ito nga ho, itong binibigay natin security arrangement, like, dahil nandun po kasi special consideration, ayaw naman namin may mangyari habang nasa puto na. Of course, with the past inspection, showing the public, and we are arranging po na paging mas maging transparent, baka pwede pa tayong magpa-nasa loob para makita talaga na wala. Pare-parehas lang ho yan, Selda, at wala na ho talagang ibang, kumbaga, pag nakulong na ho, isa lang naman ho ang pupuntahan, yung rehas at Selda.
1: Ito pong mga nauna nang nakulong ng mga high profile na may kinalaman sa flood control scandal, same po sila nung pagkain, doon sa mga nakadetain dyan, walang gadgets, walang special privileges, ganun po?
0: Yes, tama. Yung po yung coverage kasi person deprived of liberty at part of their liberties po yung gadget, bawal po yun at wala na po talaga. And we are planning to institute para hindi lang sa kanila, kundi para sa lahat ng PBL, yung mga technology, para maban ng mga use of communication doon sa area na yun. Ganun din ho, ang pagkain ho nila ay kung ano ho yung budget, which is 100 pesos for 3 meals a day, ay binibigay ho sa kanila, lahat ho ng PBL, naka-rasyon, kumbaga. Bagamat kung may mga pagkaing dala ang kanilang dalaw, ay allowed naman ho. Ganun din ho sa ordinaryong PDL at mga dalaw nila, nagpapadala rin ho ng mga lutong pagkain. And they are also able to attend kung gusto ko nila mag-attend ng mga educational, religious programs, available naman din ho doon.
2: Araw-araw pwedeng may dalaw?
0: Hindi po pwedeng araw-araw, except Monday po ang dalaw natin. At susunod din ho sa lahat ng schedule. Tuesday to Friday, 1 p.m. onwards hanggang 5 p.m. And then weekends po, 9 a.m. hanggang hapon.
2: So halos araw-araw?
0: Halos araw-araw.
2: Yes.
0: Monday is general cleaning and for most hearing.
2: So, Tuesday hanggang Sunday, pwede ang dalaw.
0: Tama po.
2: So, Tuesday hanggang Sunday, pwede kang hatiran ng pagkain.
0: Tama po.
2: Oh, yun. Kung kaya noong inmate, di ba? Na,
0: yes,
2: ano,
0: po.
2: Na dalhan siya ng pagkain. May hot and cold shower ba dyan, sir?
0: Wala po, isa lang pong ano natin, temperatura. Kung ano lang ako lumalabas na
2: sa gripo. Pero pwede ako mag-usap, makiusuyo doon sa kapwa ko preso na pag-init mo nga ako ng tubig, pampaligo.
0: Pwede ho, kasi meron naman hong mga preparation area sa labas po ng tenda yon. Pero that's unlikely pa rin ho, kasi kung gagamit ng electrical component, wala akong saksakan. Ang disenyo ng selda natin.
2: Mm-hmm. So, paano makapag-iinit po ng tubig yung maliligong preso? Pwede ba siyang pumunta rin sa mayor? At mayor, ako nang bahala sa'yo. Pag nagatid sa akin ng tsibug, kasama ko yung tropa mo. Pero kinakailangan ko ng mainit na pampaligo.
0: Sa ngayon po, base doon sa inspection natin, wala ho talagang initan ng tubig din doon. At kung ano po yung lumalabas sa gripo, yun lang po talaga ang paligo. Ano, may drum din ho doon sa kanya-kanyang selda.
2: Okay. Sir, dito po sa nagbabantay kay former speaker sa Cardinal Santos, bakit kinakailangan marami? Bakit? Tatakas ba siya?
0: Hindi lang din ho kasi pagtakas ang consideration natin, kundi pati yung mga threat ng rescue, pati yung kung ano pa man ho ay isa sa mga kinoconsider natin. Ayaw lang naman ho natin mabutasan ang security.
2: Alright, apo. Sige. So, within the day, this will be resolved, no? Hopefully po, ng Sandigan Bayan, yung petition ng magkabilang kampo, no? Kasi yung ombudsman, gusto na siyang ilipat. Tama? Opo, habang ang kampo po naman ng nasasakdal, gusto ho manatili sa ospital.
0: Tama po, ito nga po yung hinahintay ng DJNP at susunod lang ho kami kung ano ho ang utos ng korte, lipat kung ililipat agad sa CCJL natin sa Payatas, lilipat po namin agad.
2: Okay, sige. At yung pong assignment ng selda, desisyon ng warden, hindi ito kumbaga at random. Talagang hindi mangyayari na magkasama sa selda, halimbawa, si Senador Marcoleta at si former speaker.
0: Tama po, hindi po ito at random. Designated na ito ng warden o pinagplanuhan na po base sa security assessment. At kasi din ho, may mga nauna na ho silang ano po, kasama sa selda. At nauna, kumbaga na ho, matagal na ho silang na-commit kaya. Iba na rin ang bakanting selda sa ngayon.
2: Okay, sige po. So kami po ay mag-aantabay sa mangyayari po today. Naunawaan po namin ang inyo pong sitwasyon bilang tagapangasiwa po dito sa mga bilangguan na ito. Salamat sa inyo pong panahon, Superintendent.
0: Maraming salamat po. Magandang umaga.
2: Thank you. Ayan, si Superintendent J-Rex Bustinera ng BJMP. Siya po ang spokesperson din. Pero kinakailangan ding alagaan mo dyan yung mga bastonero sa loob ng kulungan kasi yan yung mga takapagdisiplina sa loob ng bilangguan. May mga question nga, no, dito po sa treatment sa dating speaker ng Kamara. Hindi na ho naman natin mag-question ngayon. Ito hong ating napapanood at nababalitaan kasi hindi lahat ng mga nasasakdal eh, may kakayahan na mag-private room sa mga ospital. Doon pa lang talaga, ito ho, ah, ito po regardless kung sino yung bilanggo. Ah, hindi ba whether yan po'y dating presidente, Gloria Arroyo, yan ho ay dating Joseph Estrada, dati pong senador o congressman o bilyonaryo. Kasi halimbawa, mahuli si Atong Ang, tanong, saan ba siya i-co-confine? Asa na pala si Atong Ang?
1: Wala nga nag-a-update.
2: Asa na pala si Saldico?
1: Si Saldico.
2: May bagong pangako.
1: Oo nga eh. Bakit sinasabi pag pupuntahan? Di ba dapat secret yun?
2: Ha?
1: Dapat secret pagka may huhulihin.
2: Ang talino
1: kasi
2: mo
1: pagka,
2: ha?
1: Kasi pagka naman sinabi mo at ina-announce mo, hindi umalis yung taong pupuntahan mo doon, lilipat yun.
2: Ang talino mo ha?
1: Alam para na sa... namin ang address, pupuntahan namin. Kailangan i-anunsyo. Pwede ba ako sa akin lang ha? With all due respect to SILG. Siguro, bago chumika ng ganun, intay na lang natin, makita na, ito na, nahuli na. Mm-hmm. Hindi yung huhulihin na namin. Naglabas ng order, na panigurado, hindi pwedeng may uwi si Saldico dito. Alam na namin ang address sa Fransya. Eh, di maganda. Ba't sinasabi pa sa publiko?
2: Eh, parang makataan.
1: Hindi, di ba? Parang ini-inform mo para umalis doon.
3: Eh, ikaw eh.
1: Huwag nang magsabi pag may huhulihin, pag nahuli. Saka sabihin, announcement ng paghuli. Paghuli na, doon ang announcement.
2: Para sinabi mo na, alam na namin kung nasaan si Atong Ang. Alam na namin ang address niya ngayon.
1: Oh, correct.
2: Kaya Atong Ang, kung narinig mo kami,
1: magparamdam ka.
4: Kung narinig mo kami, magparamdam ka naman.
2: Hashtag alam na. Si Attorney Artes po, kausapin lang natin. Good morning po, Chairman.
5: Good morning po, Kate, then DJ Chacha, at inyong taga-subaybay.
2: Paumanhin po sa Gambala, attorney, parang awa nyo na, meron pong mga motorista at ilang pong mga establishment owners along EDSA, particular po dyan sa may bandang Victory Liner, meron dyan linya ng establishments, may nakatira na po sa Center Island na mga batang hamog at yung kanilang mga magulang. Nandiyan na daw ho mismo sa Center Island at nagbibigay ng istorbo sa mga motorista. Yung iba kumakatok, ang iba ho ay mga naghuhugas daw ng wiper, ang iba ay nagbabanta pa daw, at yung iba ho ay nakikistorbo doon sa mga establishment owners. Chairman, please.
5: Papuntaan ko po ngayon, Katid. Although, ang protocol po namin dyan, kung pinakikiusapan lang po muna namin, kasi pag naging violent po, alam niya naman, wala kaming kapasidad para protektahan yung aming sarili. So, co-coordinate din po namin sa PNP at sa local social welfare and development office, lalo-lalo na po kung may minor kasi.
2: Mm-hmm.
5: So, pupuntaan ko po kaagad, Katet, today. Tawag lang po ako sa aming mga officers na involved po sa ganyan.
2: Okay. Pati ho siguro yung DPOS kasi po local government nga, di ho ba? Yung LGU ng Quezon City.
5: Nagko-coordinate naman po kami sa LGU.
2: Okay. Opo. Ganito po, Chairman. Pati po DSW din, remember before, meron silang kampanya na walang
5: may
2: pamilya
5: sa... May programa po sila dyan.
2: Yes. Apo. Okay, opo. Opo. Kasi po, sir, kung pakiusap, ako ho, ako na nagsasabi, hindi mapapakiusapan po yung mga yan hanggat hindi ho naman talaga po pinaiiral natin yung batas. Kaya nga, naunawaan namin, Chairman, na baka ho ma-overpower yung mga tauhan nyo, maging violente, etc. Kaya kailangan nyo po ng backup. Pero sir, meron na dyan satellite office, ha? Malapit po yung MMDA mismo, no? Na sana po, hindi, sorry sir, sana
5: dapat
2: ho.
5: Dapat nakita po nila kaagad. Yes, sir.
2: Opo,
5: I understand your frustration, Katet. Alamin ko po kaagad kung bakit hindi po na-report at na-actionan kaagad yan. Dahil kung may malapit po kaming station dyan, dapat po na-report kaagad sa mga ibang departamento na kailangan po magpaalis kung hindi nila kaya on their own.
2: Okay, sige. And then, ito na lang po sir, baka pwede nilang ho tayo mag-sweep dito po sa buong EDSA. Particular po, no, kung ikay na biyahe pa, sa Camp Crame pa lang, meron dyan yung release po ng tren, ano, MRT, meron na po mga nakatira sa ilalim po, na, parang tulay na yan eh. Pag ho tayo nag-sweep dyan, marami na po silang nakatira doon at doon na nga po nagsasaing, doon na po, nandun na po sila. Nakikita po namin yan araw-araw po sa pagdadaan po namin, Chairman.
5: Sige po, buong kabaan po ng EDSA at lahat po ng kalsada under our jurisdiction.
2: Opo,
5: we'll give the necessary instructions, Kapit.
2: Opo, sige po.
5: Para mabantayan po sa ganyang mga insidente po.
2: Sige sir, salamat po na marami, Chairman, sa inyo pong pagtugon, opo, sa panawagan po na marami.
5: Wala pong anuman at salamat po sa pagpapaabot sa amin ng mga ganyan para po ma-actionan po kagad namin, Kapit.
2: Thank you. Po. Salamat na marami. Thank you si Chairman Romando Artes ng MMDA. At,
1: salamat.
2: Opo, yun
1: thank
2: nga
1: you po, Chairman. Salamat. Ako ha, bilang babaeng driver, pag kaya umiiwas ako dyan sa area na yan.
2: Hindi mo maiiwasan. Iiwasan mo tumabi doon sa may bandang island.
1: Kasi sa totoo lang,
2: dumadaan, hindi mo maiiwasan.
1: Kakatukinik. Ako nga iniiwasan ko na kung kaya. Kasi nga matatakot ka sa daan mo. Pagdaan mo doon. Dahil kinakatukin.
2: Tsaka yung may mga dala po ng pang spray na hindi mo alam kung ano yung laman. Tapos meron pang kiskis ng wiper. Hindi ba? Papunta pa lang sa'yo, kinakabahan ka na. Ngayon, biglang i-sprayan yung bintana mo, yung windshield mo. Hindi po ba?
1: Pag di mo inabutan, anong
2: pag
1: gagawin?
2: Pag hindi ka gumalaw, hindi ka kumilos, hindi mo pinansin, minsan po yung katok nila medyo may laman
1: nakatakot.
2: Eh.
1: Iba po eh.
2: Hindi po ba?
1: Hindi ka tatantanan, lalo pag nakita na babae yung driver.
2: Opo. So, ito ho mga kapatid, sa totoo lang po, no, Chairman, thank you. Pero sa totoo lang, hindi na kinakailangan tinatawagan ng gobyerno sa gantong problema. Kasi unang-una, MMDA, may CCTV. MMDA, ang daming patrolya. MMDA, ang daming mga satellite office along EDSA. Ang Quezon City Hall, Diyos ko naman, ang inyong DPOS, pagkarami din puntauhan. May dumadaan din sigurado mga pulis dyan. Eh, kitang-kita po natin yan eh. Hindi ba kinakailangan mo pantawagan ng gobyerno? Hindi po ba? Mawalang galang lang po, ah, please. Parang awa na yan nyo. Ha?
1: Okay. Oh, ikaw naman, baka gusto lang ni Chairman na.
2: Nakikita mo naman makiusap. Nakikiusap ako.
1: Oo, tama naman.
2: Ay, yun ang pakiusap.
1: Kesa dami din ang problema ng MMDA, pero dapat yung mga ganyan, ina-action na
2: para
1: agad.
2: Sa Manila,
1: para di sila dumada. Uy, ang dami din doon.
2: Sabihan si Isko, Isko, nagbali ka na naman doon sa may bandang Quirino Avenue.
1: Dami.
2: Nandun na naman sila.
1: Andun
2: yung
1: po sila,
2: Osmeña, nandun na naman sila.
1: Andun po sila.
2: Hindi ba? O, doon po sa may bandang Agham. Sa Maynia Road, diyan din po sa Quezon City, nandun na naman sila. Eh, may duyan pa nga eh.
1: Oh,
2: nandun pa nga yung duyan eh.
1: Susunod, naka-aircon na yung mga bahay nila dyan.
2: Ha?
1: Mga naka-aircon
2: na. Sa kalsada, pwede may duyan.
1: Kaya nga.
2: Alam mo yun,
1: sinasabi mo yan eh.
2: Hindi po ba so?
1: May naliligo. Minsan may dadaan ka, maliligo doon, nagsasaing. Tama yung sinabi mo.
2: Hindi nga. Pero, itong kwidaw ha, nag-aalaga ng panabong na manok. Ibig sabihin, homeless sila, pero nagsasabong.
1: May pangsugal. Matindi. Yun ang kinatindihan nun.
2: Yun nga po eh. Again, mga kapatid, sorry po.
6: Correct.
2: Parokyal ito. Parokyal. Pero diba, dito nga po lalabas at lalabas yung ating sinasabi na at the end of the day, it's the government. Diba? It's the government. Wala kang pupuntahan kundi gobyerno. Kaya nga, government eh. Hindi ba?
1: Ano ginagawa dat ng gobyerno? Basahin mo yung t-shirt ko.
2: Serve the people.
1: Ito dat ang ginagawa nila nang hindi na kailangang tawagan pa ng atensyon.
2: Pero ang problema dyan,
1: bakit?
2: Apo, yung iba mga kapatid ay hindi po makapag-serve the people kasi nga, unang-una, kapag ikaw ay nagkamali nung nagpapanggap na public servant, ito naman ang laman ng t-shirt ko.
1: The people you elect are the people you will deserve!
6: No joke!
1: Unity Pamor!
2: Diba? Eh kasi nga din po sila ating inihahalal, kaya ito rin po ang ating napapala.
1: Eh, binoto nyo.
2: Eh kasi nga din po, wala na daw iba na mahalal kasi nga walang tumatakbo na matino.
1: Meron
2: kaya
1: naman nun
2: last
1: time.
2: It's about time to look for new leaders.
1: Find new leader. Saan natin hanapin
2: yan? Tama na po sila. Sobra na po sila.
1: Bagong
2: iba
1: pangalan.
2: Naman.
1: Bagong pangalan gusto mo?
2: Ha?
1: Bago.
2: Dali muna. Ito ho, nandoon si Carol De Asa. Para po sa arraignment ni VP Sara. Live report.
7: True FM. Live report.
1: Ito nga si Carol De Asa sa QCRTC. Ang sinasabi kahapon sa mga balita ng grupo na pupunta dyan, 300 daw sila na magra-rally nga po in support for BP Sara Duterte. Carol De Asa, kamusta? Gano'ng karami ang tao dyan ngayon? Teka, malabo po ang linya ni Carol. Balikan natin mamaya. Sobrang pangit nung ganun, hindi ko naintindihan. Balikan po natin mamaya, tignan natin. Pero sinasabi, marami raw supporter si VP Sara. Tignan natin kung gano'ng kadami yan. Yan ba ay 10, 20? Umabot nga ng 300 gaya na sinasabi ng kanyang mga supporters.
2: Marami ba dyan? Kasi yung iba nasa aming YouTube.
1: Hindi na masahin. Yung iba na sa aming YouTube, yung iba nandito po mo, sa aming istasyon.
2: Alam mo, Chacha, dapat
1: namula ako, tignan mo sa...
2: Barutuhan mo naman ako minsan. Ginagawa mo akong stand-up comedian eh.
1: Ikaw kasi.
2: Patawanan mo ako, ganun-ganun ka na lang eh.
1: Yung iba nasa YouTube ah. Sige, check natin. Mas marami? Dun sa QCRTC o sa YouTube? Malalaman natin mama.
2: Thousands ito eh. Sigurado ko dyan, hundreds lang. Sa YouTube natin, 7,000 ngayon eh.
1: Ilan dyan? 7,000. Ilan dyan ang DDS?
2: 7,000.
1: Lahat yan, DDS? Hindi. Ang nasa
2: News 5 everywhere, 7,000.
1: And yung nasa True FM?
2: 8,000.
1: 8,000 yung nasa True FM. Ilan sa total na yan? 7,000 plus 8,000. Ikaw na mag-math.
2: Edi 15,000.
1: Sa 15,000 na live viewers natin ngayon sa online, hindi pa natin sinasama yung nasa Facebook, ilan dyan ng DDS?
2: Ayokong humusga, ha? Ikaw,
1: ha? Si Kuya Rome nga today, baka nasa QCRTC. Aray. Kuya Rome, good morning. Kuya Rome.
2: Sa mga DDS. Diba? Balikan natin itong report. Tayo po'y umaasa na maganda na ang kanyang linya. Si Carol De Asa.
1: Tama Carol? Carol! Kasi inaantay ko yung ganun niya, sayang di siya live eh. Sana pinag-video niyo eh, yung ikot ng kamay eh.
2: Sandali tuloy.
1: Ay, may sub, bakit? Ano yun?
2: Yung lalamunan ko eh, may naiirita na naman dahil ikaw din kasi, pinatatawa mo ko, kung ano-ano. Lalamunan may iritasyon, sandali lang, may Camusil Throat Spray na solusyon. Camusil contains chamomile extract and 7 other essential oils na nakakatulong sa pag-relieve ng inflammation sa ating bibig at lalamunan. Lalamunang may iritasyon. Camusil ang solusyon. Chamomile extract, methyl salicylate, peppermint oil, sage oil, anise oil, dwarf pine oil, bergamot oil at cineol is the generic name of Camusil. If symptoms persist, consult your doctor. Muli po, salamat na marami ha sa Corbridge Camusil Throat Spray. Ito ang aking ginagamit para sa ating pong lalamunan. Nang sa ganun, ang ating pagbabalita ay ganun na lamang. Laging true sa iyo, kapatid.
1: Yan, diba? Ang ganda ng boses. Camusil pa lang, ano
2: yes,
1: ha?
2: Yes, Camusil ang sekreto. Bigyan mo si Reggie niyan para lalo.
1: Mas lumalim ang hugot.
2: Laging gamit sa iyo.
1: Ayan tuloy.
2: Kapatid.
1: Kakasabi mo nang nasa comment section yung iba, may mga nag-attendance. Present po, DDS from Seoul, South Korea. Yeah, okay. Si Marlene Emmanuel. Tapos may nagsabi dito si Emeline Santos, hindi po ako DDS. Nagro-roll call tuloy sila doon, ang mga DDS at hindi DDS.
2: Hello. Hello. Ginagalang po namin, ha? Ginagalang po
1: naman.
2: Namin.
1: At ano welcome po, kayo dito sa programa. DDS or DDH.
2: Kung ano po ang inyo pong paniniwalang politikal, yan po ay ginagalang po namin. Okay? Basta importante lang po, huwag kayong magagalit, ha? Kapag masyado masakit. At sinasabi natin ang katotohanan. Okay. Sige. So, meron naman po tayong break. Sandali lang po ito. Tawagan lang natin tong ERC. Ha? Kasi po yung mga taga Mindanao, CDO nagbigay dito. 14 daw ho ang akin nabasa per kilowatt hour. May 12. Alamin po natin, may magagawa ho ba ang Energy Regulatory Commission dito po sa pinakamataas sa singilan per kilowatt hour ng kuryente sa Kabisayaan at Mindanao. Ang dahilan daw ho nito, abay, sabay-sabay na nagpalyahan ang mga planta ng kuryente, lalo na gumagamit ng coal. Alright, abangan!
7: True FM. Dito tayo sa totoo. Everyday panalo sa Cebuana Luwal Year.

0: krimen ay may maiiwang bakas ng ebidensya. Mga palatandaan na naghihintay ng malantad. Muli nating sisiyasatin ang bawat detalye. Bubusisiin ang kwento sa likod ng krimen. Magiging daan ng siyensya para mabunyag ang katotohanan at makamit ang katarungan.
1: Ako si Gas Abelgas at ito ang Forensics.
0: Ngayong Sabado, 7 p.m. sa 1 p.m.

0: the 911 series of 2026.
1: True FM.
2: At itong istorbuhin, itong si Attorney Francis Juan ang chairperson po ng Energy Regulatory Commission. Good morning po, Chairman.
3: Good morning, Manong Ted, at sa lahat ng mga nakikinig.
2: Opo. We sincerely hope that you can explain this issue mas simple kasi nga po napaka-technical, ano? Itong mga usapin po sa presyuhan ng kuryente, particular nga po itong sa WESM. Alam niyo na po, sir, yung reklamo ng marami na doon po sa amin, halimbawa sa Leyte, 14 plus watt per kilowatt hour. Sa Kabisayaan po, ilang bahagi, halos 19. Sa Mindanao po, 20 pesos. Ano muna po ang unang dahilan nito?
3: Ang una pong dahilan dito ay yung pagnipis ng supply at dahil walang supply, nagkakaroon pa nga ng mga pagkakataon na nagkaka-manual load dropping. At sa tuwing manipis ang supply ay nagtataasan ng presyo dahil nangangulugan ito na yung mga planta lahat kakailanganing tawagin. Kasama na yung mga plantang tumatakbo sa langis o yung mga mas mahal na mga planta na patakuhin.
2: Opo. At paano po yung kung halos ang sinasabi nga sa report, sabay-sabay na nagbaksakan yung mga planta?
3: Opo. Nangyari nga po yan itong mga nakaraang mga linggo at sumabay pa yung mga pagbagsak ng ilang malalaking planta sa Mindanao. Kaya't hindi na rin makapag-export ang Mindanao dito sa Kabisayaan. At silang dalawa na, ang Visayas at saka ang Mindanao, nagtaasa lang husto yung mga presyong nagki-clear sa merkado.
2: Mm-hmm. So sa pagkakataon pong yun, maaaring maihambing ito nung panahon din po na sa Luzon, umabot ng 16 pesos per kilowatt hour at sabay-sabay pong nagbaksakan din ng panahong yon ang mga planta panahon ng tag-init, pero pumasok po ang gobyerno at question nga doon sa naging presyuhan at timing po ng pagkasira ng mga planta. In this case po, pwede bang yun ay maulit din na sitwasyon na ang ERC po ay gagalaw para magtanong po ano ba nangyayari?
3: Opo, at tayo naman ay kumilos na. Kahapon ay nagpalabas ang komisyon ng kautusan. Nang sa ganon ay mabago, ma-recalculate yung mga lumabas na presyo sa Visayas at Mindanao. At ito ay malaking kabawasan kaysa doon sa naonang naiulat na rin ng IMOP na umaabot ng 19 sa Visayas at 20 pesos sa Mindanao. So ito ay re-recalculate na. At bukod dito, pinag-utos din ng ERC sa PEMC, ito naman yung governance ng ating WESM, na tingnan, suriin yung mga behavior ng ating mga generator na nagsipag-offer nitong mga panahon na manipis ang supply para lang masiguro na wala naman na namantala.
2: Opo. So, ano ho muna ang report na natanggap ng ERC? Sa Visayas ho, ano, magkano per kilowatt hour ang pinakamalaki na singil at sa Mindanao? At yan ho ba ay inclusive of VAT na?
3: Ito po ay wala pang VAT. Ang mga lumabas na presyo, yun lang kulang-kulang 19 sa Visayas at 20 sa Mindanao.
2: Mm-hmm.
3: At ito'y inaral naman ng komisyon. Bakit nagkaganon na matataas pa rin ang presyong lumabas at hindi nakatulong yung ating umiiral na secondary price cap? Dahil sa Luzon naman na normal ang supply, mababa, malaking kababaan. Nasa mahigit 4 lang ang presyo. So samantalang napakalaki nung variance. Kaya tiningnan natin ano ba ang nangyari doon sa ating mitigating measure na secondary price cap. At dito, ito ang binago ng komisyon para ma-address itong nangyari noong Agosto at maaaring hanggang Setyembre din ay ganun din. Ipatutupad din natin yung ating regional na pag-iimplementa ng secondary price cap.
2: Opo. Sa mabilis pong paliwanag, anong ibig sabihin ng secondary price cap?
3: Tayo sa merkado, dahil nga malaya yung mga generator na magsipag-offer ng kanilang presyo, sila ay maaring matawag at mapatakbo yung kanilang planta regardless of the price dahil nga kulang ang supply. Ang gusto naman ng ating komisyon ay hindi naman ito maging daan na tumubo o kumita ng sobra-sobra ang ating mga generators sa tuwing magkakaroon nga ng pagnipis ng supply. At itong secondary price cap, kung sa loob ng 72 hours ay nagkakaroon ng sustained high prices sa merkado, paabot ng 12.40 yung average na kada oras na presyuhan sa merkado, papasok ngayon yung ating cap na nasa 7 lang, 7.40 at ito muna ang mananaig na presyo regardless of the offers ng mga generator sa sandali na ma-breach yung threshold na 12.40 ang presyo na na mananaig ay yung 7 na lang.
2: Yun po yung
3: cap.
2: Opo. Ano hong kaibahan nun sa cumulative price threshold?
3: Opo, yun nga yung cumulative na kapag ka sa loob ng 72 oras ay sumipa na at dahil bumababad sa mataas na presyo, umaabot ng 12.40 mahigit, ang average na presyuhan sa merkado, sisipa na yung, kumbaga ito na yung trigger para ang presyo ay ibaba sa 7.40 hanggang sa mahila niya pababa yung magiging average na presyo. At pagkatapos nito ay malilip na ulit yung implementation ng cap at regular na ulit na lalabas yung mga presyo batay dun sa offer.
2: Opo. So yung nga po yung mekanismo na pinaiiral po ng inyong regulasyon, ano ho, para masiguro na hindi po hindi ho magiging labis-labis pa doon sa naging presyuhan sa WSM noong takdang market time na iyon. Pero paano po kaya iyon ngayon kung ang mga consumers ay nakakonsumo na ng mataas na presyo sa kanila pong billing na paparating ngayon pong August, September?
3: Ito po ang ginawa natin dahil nga nakita natin na hindi umepekto itong price cap dahil ang turing nung ating mekanismo ay pangkalahatan system-wide. Sabihin, tinitingnan niya yung presyuhang umiiral sa buong Luzon, Visayas at Mindanao sa pagtingin doon sa cumulative price threshold kung naabot na yung 12.40. At nakita natin na sobrang baba naman noong sa Luzon na presyo. Kaya kung i-average mo yan, pagsasamahin mo yung presyo na 4 sa Luzon at

0: natin ito at dito na nagdesisyon ng komisyon, gamitin na yung kapangyarihan niya na kahit pa ito ay nangyari na noong Agosto, ang magiging direktiba ng komisyon ay i-epekto para doon sa naging presyuhan nitong kabuuan ng billing month of August. Nang sa ganun, mabura natin yung lumabas na presyong 18 mahigit sa Visayas at 19 mahigit sa Mindanao at maibababa natin ito.
1: Okay, so nangangahulugan po na kahit na umabot yan ng 20 pesos per kilowatt hour, hindi magiging ganun ang singil sa actual na bill noong power company or noong kooperatiba, kasi ito na po yung pagpaganahin yung formula. Kanin nyo, Chairman, ha?
0: Opo, okay. Ito okay. Na po yung ating solusyon na regional. Sige. Ang gagamitin.
1: Opo. Sige.
0: Kalkulasyon.
1: Opo, sige nga. Kasi po kapag natin binasa itong kabuuan mismo ng inyo pong order na ito, napakahirap ipaliwanag. Pero at the end of the day, Chairman, meron din po kayo bang kautusan para imbestigahan ito at magkaalaman po na naman tayo? Kasi may poder po naman dito, hindi ho ba, mismo ang komisyon to order ito pong Philippine Electricity Market Corporation na siya ho naman ding dapat nangangasiwa dito sa bentahan ng kuryente sa merkado o OSM.
0: Opo, ipinag-utos natin sa PEMC o yung governance body ng OSM. Dahil meron sila diyang komite, ang tawag natin ay Market Surveillance Committee, na siyang tumitingil din doon sa nangyayaring trading sa ating OSM. So, pina-review na natin sa Market Surveillance Committee yung nangyaring trading o yung pag-o-offer ng mga generators para lang masiguro natin na walang mananamantala.
1: Opo. O sige. So, more or less po, no, sa iba't ibang mga regions, anong pinakamataas na average per kilowatt hour na dapat lamang masingil either ng cooperative po o ng power in power company?
0: Ito po ay kung normal ang nagiging trading, mayroon tayong primary cap at ang pupwedeng i-offer nila ay umaabot ng hanggang 32. Ito yung maaari namang mangyari lalo during mga peak hours na mataas talaga yung demand at halos manipis ang operating margin. So, for the other hours naman na off-peak, mababa ang demand, ang presyo naman ay nag-normalize. In fact, mayroon ibang mga trading intervals na po pwede pang mag-negative ang prices.
1: Mm-hmm. So nangangahulugan nga po at the average po sa bill na lalabas, no, sa bill na, ng consumer, mga magkano ang inaasahan yung per kilowatt hour yung pinakamataas? 12 lang, ganon?
0: Ito po naman ay depende kada distribution utility.
1: Okay.
0: Depende din doon sa kanilang mga kontrata. Mm-hmm. Dahil ang WSM naman, yung presyo dyan, ito ay mag-a-apply lang doon sa bibilihin ng ating mga utility na kuryente na manggagaling sa WSM. Kung sila naman ay adequately nakapangontrata ng supply nila, kahit paano ang lumabas na presyuhan sa WSM, ang kanilang mabayaran ay yung kung ano yung napagkasunduan nilang presyo sa kanilang generation supplier na inaprubahan naman ng komisyon.
1: Oh, sige po, hindi ho natin matukoy talaga yung medyo average na presyuhan hanggat hindi pa po nagkakaroon ng komputasyon. Ngayon, sir, ang sitwasyon, meron pa rin pong mga alert, no, yellow alert na inilalabas po ang NGCP at maging DOE sa Mindanao at Kabisayaan. Hanggang ngayon po, may problema pa rin sa mga planta doon sa supply?
0: Opo, naka-out pa rin yung mga malalaking mga coal plants sa Visayas at Mindanao. Sa Visayas ay mayroon pa rin tayong alert ngayon. Kaya inaasahan nga natin dito sa buwan ng Setyembre ay medyo matataas pa rin ang presyo. Kaya in-extend natin yung ating solusyon doon sa secondary price cap para mag-effect din this billing month of September. And hopefully, yung mga sinasabi ng mga generation companies na naka-outage ngayon, na sila ay maaari nang makatakbo sa huling bahagi ng buwan na ito o kaya ay sa October, sana nga ay mangyari na dahil talagang kailangan natin ang

0: Oh, so ang problema ho talaga ay kakapusan sa generation. Meaning, itong mga plantang ito, kulang pa rin yung dami ng planta natin kasi isa lang ang bumagsak, alert na kaagad eh.
1: Opo, talagang kulang lalo dito sa Kabisayaan at mayroon mga excess like halimbawa sa Luzon, hindi naman talaga lahat ng excess na kuryente sa Luzon ay maitatawid natin sa Visayas dahil may limitasyon din ang mga interconnection lines natin.
0: Oh, pero yun ho bang gateway natin para sa kuryente, nagawa na ba ng NGCP yung connection natin Luzon, Visayas, Mindanao, pati po yung mga island provinces gaya ng Bohol o maging Camiguin?
1: Mayroon na pong mga interconnection sa Luzon at Visayas at Visayas at Mindanao.
0: Mm-hmm.
1: At ang NGCP naman, nagsama na rin siya ng kanyang mga CAPEX projects patungkol sa pagpapataas ng kapasidad ng linya na yan, itong mga interconnection, nang sa ganun ay ma-accommodate yung mas malaking export between major grid.
0: Sige po. So, makikibalita kami, Chairman, ha? Dito po kasi ngayon po, yung aking mga kababayan doon sa Leyte, umiiyak po sa kanila pong inaasahan daw na bill. At marami din po ngayon ang nagre-react sa ating panayam dito po sa inaasahan nilang problema paparating pag sumapit na po ang kanilang August bill ng kuryente. Salamat po, Chairman.
1: Opo, maraming salamat din po, Manong Ted, sa pagkakataong makapagpaliwanag.
0: Thank you. Yan po, mga kapatid. Ang chairman mismo ng Energy Regulatory Commission sa isang napaka-komplikado, napaka-teknikal na usapin sa presyuhan ng kuryente. Maganda umaga po naman kay Cocinero Boyet Gonzales.
2: Ba? Ano niluluto niya?
0: Hindi na siya congressman. Cocinero.
2: Pwede rin naman sabay, Cocinero. Cocinero. Diba? Oo.
0: Iba. Okay ka, no? Cocinero.
2: Congressman ako, Cocinero.
0: Sarap magluto niyan ni Boyet Gonzales diyan sa Mandaluyong. Good morning po sa inyo.
2: Morning.
0: Boyet, thank you. Ngayon, nandiyan na ba yung, yung ating report dito sa sinasabi na arraignment ni VP Sara? Andiyan na ba siya? Ating pong tunghayan ng report mula po naman diyan sa Quezon City RTC.
3: True FM.
0: Kung saan ang mga DDS ay nandun na at ang sinisigaw nila, Protect Sara
2: at all costs.
4: DDM!
2: Ay, hindi na DDM ang sinisigaw nila, pero alamin natin gano'ng nga ba karami yung mga supporters po ni VP Sara na nagpunta dyan sa QCRTC. Kasi nga ulitin ko, ang sabi sa balita kahapon, higit 300 daw yung pupunta. Marian, good morning. Kumusta ang tao dyan?
5: Hi, DJ Sasha. Good morning. Ito nga, nakong maraming tao kanina dito sa labas ng mismong annex building dito nga sa Hall of Justice sa QCRTC. At alas 8:30, impunto, dumating nga si Vice President Sara Duterte kasama yung kanyang kapatid na si Congressman Paulo Pulong Duterte para nga pa rin po dito sa nakatakda niyang arraignment ngayong araw ay yung pagbabasa nga ng takdal kay VP Sara kaugnay doon sa tatlong counts ng grave laban sa kanya. Ito nga ay nagsempa doon sa kanya nga online press conference noong November 2024 kung saan pinagbantaan nga niya umano sina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. At alas 7 pa lang ng umaga, nandito na tayo kanina pa. No? Inaabangan nga natin yung pagdating ni VP Sara. Nagsimula na rin magdatingan yung mga supporters niya na nakaitim. Actually, iba pa nga yung mga grupo ng supporters na nakita natin doon sa labas ng City Hall, doon sa may circle, nakaputi sila, ang nakasulat sa kanilang mga damit, Protect VP Sara. Pagdating dito sa loob, yung mga nakaitim, nakita natin talaga may malalaking mga tarpaulin nakalagay, mga mumula sa maisog, at Protect VP Sara nga, meron pang nakalagay Marcos Resign, pinapanawagan nga nila, itong justicia raw para kay Vice President Sara Duterte, kaugnay nga dito sa kanyang criminal charges, at actually nakapasok tayo dito sa loob ng hall. Sobrang higpit ng seguridad dahil napakaraming polis. Kung makikita po ninyo, kung may video na naka-roll dyan, talagang nakakordon yung mga polis para nga makapasok orderly si VP Sara no, malayo-malayo doon sa nakaraan noong Sabado na tumayo pa siya doon sa gitna at nagkaroon ng mga ilang mga pahayag kumbaga. Dito kanina, dire-diretso siyang pumasok dito sa loob ng building at inaasahan natin. Sabi niya kasi raw mamaya siyang magbigay ng pahayag. Balik sa inyo.
0: Oh, paki-check mo nga pa para si Mitch Gonzalez.
2: Hindi si Mitch yun. May video kasi dito yung pinadala mo sa amin, Marian. So, Marian, sa tansya mo, ano, aabot ng ilan ito? Daan?
0: Mas marami ang pulis.
5: Yung nakikita lang natin dito sa labas.
0: O, mas marami pulis.
2: Oo nga, parang mas marami ang pulis. Marian, ano bang marami? Pulis o realista?
5: Siguro mga nasa 100. Roughly. Yung nandito. Alam ko, pinagbawal din kasi pumasok yung ganun karaming supporters. Actually, kanina nakikita ko may isang hepe dito or leader ni mga pulis. Parang pinagbabawalan din na itaas yung mga tarpaulin. Bawal daw dito sa premise nga dito.
2: So, Marian, yung rallyista ang 100 o kasama na dun yung bilang ninyong lahat dyan?
5: Ay, yung mga, yung mga ano, rallyista.
2: Ayan, para
5: roughly
2: klaro.
5: Roughly 100 yung nakita natin.
2: Yung dami supporters.
5: Yung nasa gilid lang natin, yun yung nakikita natin, ano, more or less 100 siguro ito. Pero iba pa nga yung nasa labas mismo ng City Hall, doon sa QC Circle. Yun ang hindi natin alam. Kasi nakita ko kanina, marami na rin, ano, yung dumadagsa doon, yung mga nakaputi sa circle.
0: Bago ng video to, ngayon kasama si Congressman Pulong.
5: Yes, yan yung 8:30 at ngayon nakikita natin sa labas. Andito nga, meron tayong mga nakikitang ilan pang mga supporters ni VP Tara, si Attorney Jimmy Bondoc. Ayan, nakita ko ngayon, nasa labas lang. Nag-aabang na rin sa pagbaba ni VP Tara.
0: Si Senator Robin Padilla, nandiyan ba?
5: Dito sa labas, wala pa. Hindi ko pa nakikita si Senator Robin Padilla. Senator Amy, wala. Ang nakikita ko dito sa labas, ayun, ang prominent, ang pinaka yun nga, kilala dito na nakikita ko si Jimmy Bondoc.
2: Jimmy.
0: Sige. Wala namang kasing question, ano? Kung pumunta roon yung mga senador, kahit na may impeachment, kasi nga naman din, magkakaibigan naman sila eh. Call nila yung kusaka-sakali. It's their call.
2: Ayun
5: nga lang. Diba sabi nga ni presiding officer, you show, hindi lang na dapat impartial ka, but you show na impartial ka, di ba?
0: But how can you unshow your friendship?
2: Mahirap. Dapat mauna yung role nila as senator judges kesa sa friendship.
0: But,
2: ako ha, feeling ko lang.
0: As the saying goes, the show must go on.
2: Uy, parang
5: ito pa naman ang Ted DJ Kaka.
2: Ano pa, Marian?
5: Mahirapan ha, yung pagpasok ng mga meron talaga official business dito. Kunyari, may mga hearing. Nandito kasi tayo sa loob. Nakikita natin talagang may kahoy dito para hindi makapasok basta-basta yung mga tao. So, pahirapan. Kunyari, meron kang schedule. Kung may mapapasok ko lang man, live ko lang, may mga hawak silang mga papel, meron silang official business, meron silang schedule ngayon. Araw, hirap sila makapasok ngayon, naka-lockdown.
2: Pero parang mas fresh si VP Sara ngayon. Wala na, hindi na nagkaroon ng pag-uusap or yung pagsasabi na gusto niya kasama yung taong bayan papasok. Walang ganon, Marian.
5: Ay, wala. Malinaw. Kasi kanina pa lang talaga DJ Chacha, sinabi nung polis, and I think presiding judge yata dito, na bawal pumasok ang media. Naka-cordon yung mga polis. Talagang yung hilera, kung makikita niyo mga video kanina, nakaposisyon sila, no? Parang nga orderly, dire-diretso lang yung pagpasok ni VP Sara. Wala nang kahit na pag-ceremonya, diretso lang siya. May nakita lang tayo, nakita natin kanina, niyakap niya yung isa niyang supporter bago tulungan niyang pumasok doon. Sa isang doon sa mismong glass door.
2: May konting yakapan.
5: Meron ngang lalabas na staff niya para may hawak na megaphone. Kasi dahil nagsisiksikan dito sa labas, hindi makapasok yung mga meron ngang dapat gawin sa loob dito ng RTC, Hall of Justice Building.
0: Sige, so abang ka lang dyan, Marian, at mamaya muli kaming tatawag sa iyo sa update at naintindihan natin kasi maliban sa kanyang popularidad, maliban sa kanya din pong mga hindi maitatanggi, na talaga namang supporters.
2: Mga diehard.
0: Historic din po ito para sa media. Kasi nga, ito rin po yung kauna-unahang pakakataon na ang isang nakaupong vice-presidente nasasakdal sa isang criminal case.
2: Yun na nga.
0: At siya ay obligadong humarap sa arraignment kasi hindi pa pinagbibigay yung kanyang kahilingan na TRO from the Supreme Court.
2: First time nga pala ito.
0: Maliban doon din, mga kapatid, mamaya ko na tatalakayin.
2: Dito na tayo na sadlak, no? Who would
0: si Marian kasi, ayan na.
2: Ayun, wala na si Marian.
0: Salamat na marami sa iyo.
2: Thank you, Marian.
0: Thank you, Marian. Salamat na marami. Yan ang live report.
3: True FM.
2: So tama, ang iyong hinala partner, mas marami ang DDS sa comment section ngayon kasi 1,000 sila. Pero doon ay daan, umabot daw po ng daan ha. Halos 100 daw po or more pa yung mga sumusuporta kay VP Sara dyan. Pero hindi naman nagkaroon na ng komosyon, dramahan, ay diretso na pumasok si VP Sara. Niyakap lang yung isang supporter niya. Walang iyakan na nangyari.
0: Wala si Senator Amy, baka din siya ay nandoon sa libingan ng mga bayani to pay respect, no? Sa 100 na taong kaarawan ng dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos da Senior. Meron siyang mensahe today, mga kapatid. Maligayang 100 na kaarawan sa Orig na presidente at pinakadakilang Ilocano para sa akin. Ang aking ama at inspirasyon sa paglilingkod sa bayan. Dating presidente Ferdinand Marcos Senior.
2: Orig? Yung nakaupo ngayon, fake? Nina, ano? Senator?
0: Kung naman masyado ka namang nabibigay ka agad ng kahulugan.
2: Eh, anong kabaligtaran ba ng Orig? Mas Orig? Pwede. Tama naman. Kung Orig yung dati, mas Orig ba yung ngayon? O yung kabaligtaran?
0: Hindi, kasi ang ibig sabihin niyan, para doon sa mga nakatatanda, mga kapatid, ha? Oo. Kumbaga, siya yung the first.
2: The second.
0: So kung meron, di ba? Oo.
2: Eh di sana ang nilagay doon sa...
0: Halimbawa, di ba? Erwin Ocaña. Okay. The junior.
2: Ginawan junior ng tatay.
0: Sino ang Orig?
2: Eh di yung senior.
0: Sinasabi ko sa'yo.
2: Hindi. Pero alam mo, kung yun ang pakahulugan niya partner, di sana ang nilagay niya dito, maligayang 100 na kaarawan sa una na presidente.
0: Hindi.
2: Orig talaga dapat.
0: Yung sa gusto mong tukuyin, dapat sinabi niya na maligayang kaarawan sa senior.
2: Yan!
0: Na Ferdinand Marcos.
2: Correct. Kasi yung Orig, parang may... parang naginega para dun kay Marcos Jr. Antabayanan niyo si Auntie Claire kung ano sagot niya dyan. Baka meron.
0: Right? Orig.
2: Oo, kasi Orig Orig na presidente.
0: Ang gusto ko ay yung all original, all natural, unadulterated.
2: Ang matindi dito, idol ko talaga ito si Senator Amy. Bumati sa tatay pero di nakalimutan ng hashtags ha. Hashtag Amy Solution. Hashtag Amy Marcos. Buti na lang picture lang ng tatay niya, nilagay niya dito. Minsan yung ibang bumabati, mas malaki pa yung picture nila kaysa sa binabati eh.
0: Sandali muna, kung binabati mo siya, ako binasa ko ng mensahe.
2: Yun po talaga
0: abangan
2: message.
0: Abangan po ninyo ang mga protesta na mangyayari on September 21. Okay? Yan po yung paggunitan na naman sa deklarasyon ng martial law ni Ferdinand Marcos da Senior. Alright? Ngayon mga kapatid, ang tropa po, ang ating mga kasamahan sa pananampalataya. Ang ating pong mga kasamahan, mga kapanalig sa panindigan ay patungo ngayon ng Clark dyan sa Tarlac.
2: Sa Pakikibaka.
0: Para po dito po sa malawakang protesta kontra ho naman sa Paksilika.
2: No to Paksilika.
4: Any talk po about
0: yung ating po mga kaibigan dyan. Mabuhay ang ating mga kababayan po na patuloy na nakikibaka laban sa imperialismo.
2: Ibagsak ang imperialismo. Yan ang mga totoong hashtag serve the people. Baka mauna pa tayong makulong kaysa sa mga nag-flood control issue eh. Kakaganito natin. Ay, dalawa Ibagsak daw ang imperialismo. Ipadampot niyo yung dalawa. Baka ganunin tayo ha.
0: Alam mo ba ang ibig sabihin ng imperialismo?
2: Ano nga ba? Buti na lang, hindi ko alam. Oo. Ibagsak ang imperialismo, sabi ng mga nakikibaka. I-explain mo, partner.
0: Hindi, itong Paksilika kasi. Ang claim dito, kung sa natin
2: sige na, para alam din ng mga kapatid natin.
0: Hindi, ang kiniklaim nila dito is that, unang-una, ito ay deal. By the way po, bukas ang aming programa dito kay BCDA chairman, CEO.
2: Si Bingkang.
0: Nakailang tawag na ho kami sa kanya. Pati sir. Po sa finance secretary. Pati po sa DEN na secretary.
2: Sino pa?
0: Sa DTI secretary.
2: Lahat ng secretary.
0: Sa lahat sa inyo na nagsusulong nito. Bukas ang aming pong programa.
2: Si DOTR sec na lang sumasagot sa atin.
0: Ha?
2: Lahat sila hindi sumasagot.
0: Hindi naman.
2: Ay, hindi ba? Ay, oh. CDA Secretary kahit papano sumasagot. Oh.
0: Si Solidum, Secretary.
2: Oh, yeah. Oo.
0: Si Secretary Trygive.
2: Ha?
0: Ay, hindi pala nasagot yung kahit kailan.
2: Talaga.
0: Kasi nga, baka matanong natin, kumusta na po ang inyong BFF?
2: O sige, tuloy mo.
0: Asan na ba ako?
2: Yung deal with Paxilica, I deal with...
0: Hindi, ito kasing Paxilica, sinasabi ho naman ng iba dyan. Una, ito po'y kasunduan na dihadong-dihado ang mga Pilipino. Bakit ika nila? Well, ngayon po kasi malabo pa, paiba-iba ho kasi ng kwento dito ang gobyerno mismo, no? Pati itong BCDA. Ano ba ang model, business model niyan, etc., etc. Kasi nga mga kapatid, ang sinasabi dito, number one, na issue po dito is that yung lupa na gagamitin nila ay pag-aari ng Estado ng Pilipinas. Alright? Yan po ay under the BCDA dyan sa Clark. Ang tanong, ano ba deal dyan sa lupa na yan? Ano ba ang atin dyan na pakinabang? Sila ba'y uupa? O tayo ba'y sososyo sa mga magnenegosyo dyan na magtatayo daw ng mga kung ano-anong mga factory na sa AI?
2: Oo. Para saan ba talaga siya?
0: So atin ang lupa.
2: Oo.
0: Okay. Ngayon mga kapatid, ang puhunan dito, nangangako po itong mga nasa gobyerno, although wala silang naipapakitang papel, di ba? Yung investment dito, yung perang gagamitin sa pagtatayo ng mga pabrikang ito o ano man yan, hindi pa maliwanag kung kanino mang gagaling. Talaga bang totoo na ang pera ay manggagaling sa isang Amerikanong kumpanya? O ang pera ay palalabasin na may ambag yung Amerikanong kumpanya pero yung bulto ng investment uutangin din halimbawa sa Maharlika Investment na pera din natin. O kaya naman po ay sa DBP o sa ilang pong mga government financial institutions. So ang duda ho nila dito, yung puhunan dito manggagaling din sa mga Pilipino. At dahil po yan ay Central Luzon, ang labor dyan cheap na naman.
2: Mababa na naman.
0: Sigurado, kasi po hindi yan NCR na hindi pa nga napapatupad yung increase. Ang labor sa Central Luzon mas mababa po sa minimum wage sa Metro Manila. So dyan po ang tanong, gaano kalaki ang sweldong iaalok nila sa magiging mga manggagawa diyan? And then yung environmental cost nito.
2: Yan ang pinakamalaki.
0: Tubig. Alright, kuryente. Number one, kuryente na pangangailangan nila. And yung proseso na gagawin doon sa mga minerales na kukunin din po daw sa atin, sa atin din manggagaling, ha? Yung sinasabi mga materials, kung nung una sinasabi, process na. Nung pangalawa,
2: doon ipaprocess. Doon
0: ipaprocess. Ang gulo. Pero basically po, sa halip daw po na dalhin sa China, dito ho ipaproseso.
2: Dito na ipaprocess.
0: So lalabas dito, sa'yo yung lupa, alright? Sa'yo yung pera na pupuhunan, sa'yo ang cheap labor, sa'yo ang minerals, alright? At sa'yo din po yung side effect ng environmental concerns. In other words, yung pong dayuhan, ginamit ka lang na Pilipino. Sa bandang dulo, kapag nagka-problema, iiwang ka. Pag iniwang ka na, ano na mangyayari doon sa lupa, doon sa puhunan na malamang po manggagaling daw ang malaking bahagi sa lokal na mga financial institutions and then yung dumi na iiwan nila at problema sa kalikasan.
2: Dehado tayo, definitely.
0: Yan ang sinasabi ng mga tumututo.
2: Kaya ibagsak ang imperialismo! Huwag hayaan ang mga Amerikano na palawakin ang kanilang kontrol at lakas sa bansang ito. Ibagsak ang imperialismo!
0: Excuse me, may 5,000 na.
2: Ah, may 5,000?
0: US dollars.
2: Ay, hindi naman ako Amerikano.
0: Ah, hindi ka ba Amerikano? Oo. Mukha ka lang Amerikana.
2: Ay, thank you.
0: Canceled na ang US visa mo.
2: Oh, yun lang. Dalawang bansa na di natin mapupuntahan. Noong una, China lang. Ngayon kasama Amerika. Pero uulitin po natin, nagpapasalamat tayo dito sa mga grupong ito.
0: Sa Amerikano?
2: Ha? Hindi. Sa mga patuloy po na lumalaban dyan sa Paxilica Project na yan. Na tama ka, partner. Hanggang ngayon, hindi pa rin malinaw. Hindi, well, pag sinabi, alam mo partner, pag sinabi naman na ibagsak ang imperialismo, di naman natin sinasabi ibagsak ang Amerika. Ibagsak lang yung pagpapalawak ng impluensya nila dito sa bansa.
0: May tatu ito sa pigi, ha?
2: May ano?
0: Nakita ko yung tatu sa pigi nito, eh.
2: Ano? Ba't sa pigi? Ano nakalagay?
0: Ha?
2: Ano nakalagay?
0: Sa pigi.
2: Ah, sa pigi. Dito pala yung pigi. Dito yung isip ko. Oh. Ah, alam ko. Nakita mo. Nakita mo, di ba? Ano nakalagay?
0: Nakita ko yung tatu sa pigi mo.
2: Ano nakalagay? Mukha mo ang nakalagay. Ganong kita kalab. Nilagay kita dito. Oo. Tapos naka-heart ka sa loob. Nandun ka sa loob ng heart.
0: Hindi mukha ko.
2: Anin?
0: Hindi mukha ko.
2: Mukha nino?
0: Ninato Reyes.
2: Good morning po sa inyo. Salamat. Sabi nung iba. Thank you. 908 mga kapatid.

0: yun.
1: Hindi ako papayag na magpatalo sa dalawang kapatid ko.
2: Kaya gagawin ko ang lahat para sa aking itong tato.
3: Microdrama is big on Signal Play.

0: ang sarap balik-balikan. Mabibili sa inyong suking tindahan. Cheese Ring. Can't get enough by Regent.
1: True FM.
0: Alas 9:10 ang ating pong tamang oras ngayon. Hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. 9:09 actually. Salamat na marami. Boss Mastery Coffee, panalo ka, sarap magkape. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Sousa Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Boss Mastery Coffee, thank you. Pagbati po muli ng happy birthday kay Nanay Virgie Pajarillo, ang mother dear ni Vincent, and kay Maring Leti Galang, yung wife ni Boss Manny Galang. Happy birthday, Leti.
2: Today,
0: yung mother ni Gary Boy.
2: Uy, happy
0: at
2: birthday
0: pagbati
2: po,
0: rin po ng maligayang kaarawan dito po naman kay Ma'am Maricel Halili today.
2: Thank right. you, Tita Marcel.
3: Happy enjoy birthday to you.
2: Ayan, pinati ka na ni Auntie Claire. Lagi mo pa naman ito nakakadaupang pala dyan sa Malacanang. Happy birthday, Tita Maricel.
0: At pagbati rin po ng happy birthday kay Walter Real Yorta. Kahapon po ang kanyang kaarawan. Yan. Sino pang may birthday? Oh, si
2: Tita Badette. Si Badette natin dito.
0: Happy birthday. Anong kanyang kumpletong pangalan?
2: Kalabarada? Medyo pang hasyendera. Yung kanyang apelido. Badette? Hirap na hirap nga ako kanina. Badette? Ano? Carabao? Ano? Badette ano? Badette, Cara. Badette, doble Cara. Ayusin yung apelido ni Ate Badette. Okay. Kalarabada, hasyenda. Badette. Kalarabada, happy birthday. Kaya pala, hindi mo pinansin ang red lipstick talaga eh.
0: Hindi ko napansin.
2: Kaya nakapulang lipstick. Happy birthday, Ate Bade.
0: Kaya siya nagkaganon kasi kakalabada.
2: Kalarabada.
0: Happy birthday.
2: Happy birthday.
0: Mga kapatid, meron po ngayong ito ho lamang, malungkot na naman po na trahedya dyan sa karagatan po sa may area ng patawid po ito from the port area in Manila papunta doon sa Corong, Palawan. Nasunog po na ferry at ngayon po higit pang 80 ang pinaghahanap at hihingi po ng update mula po naman dyan sa Philippine Coast Guard. Alright? Kami po ay nakaantabay ngayon sa ating tawag habang nakaantabay din po naman po tayo sa report po ng ating correspondent dyan sa arraignment ni VP Sara Duterte.
2: Eto na, diretso na po tayo ang spokesperson ng PCG, si Commodore Noemi Cayabyab. Good morning po, Commodore.
4: Yes, DJ Chachal, Manong Ted, magandang umaga po at maraming salamat po sa opportunity.
2: Oo, I believe patuloy po yung search and rescue operation po natin tungkol po dyan sa nangyari sa isa pong, ito po dito sa MV June Aster, dyan sa may Corong, Palawan. Ma'am, as of this morning, ano na pong numbers natin?
4: Ngayon po, ma'am, we have 43 survivors, 5 casualties. Kahapon po, ang inilabas ko pong figure for the potential or possible missing is 86. Pero ngayon po, Sir Ted, we are now down to 84 dahil kahapon, meron pong dalawang pasahero na initially na nasa manifesto pero hindi po nakasakay. So we are now down to 84 sa mga potential or possible missing individuals po.
2: Okay, there are 84 na hinahanap pa rin po hanggang sa ngayon. Hindi pa po nadadagdagan hanggang sa ngayon yung pong fatality, 5 pa rin po ito.
4: Yes, tama po kayo, ma'am. No? Ngayon po, ang gagawin po ng Philippine Coast Guard, nakadeploy na po ang ating mga barko, kasama po ang ating tauhan. Our intention today is to conduct a firefighting operations po on board the vessel dahil kanina po, medyo significant pa rin po yung usok na lumalabas po sa iba't ibang bahagi po ng barko. So dadahan-dahanin po natin. Ang intention po talaga at si Chacha is makita po yung sitwasyon sa loob po ng barko.
2: Oo. Ilan po ulit yung ating survivors?
4: Survivors po natin ay 43 and 5 fatalities po.
2: Oo. At para lang po klaro din, ilan po yung total na sakay nitong barko?
4: Based po, DJ Chacha, sa manifesto, we have 117 passengers and 17 crew. So a total of 134 po.
2: And ito pong kondisyon sa ngayon nitong MV Aster, kumusta po siya?
4: Ngayon po ay nakasadsad po ito o nakapatong sa batuhan sa Maykalanhayuan Island po.
0: Opo. Ito po ba yung Roro vessel, ma'am?
4: Manong Ted, ito po ay passenger Roro and cargo vessel.
0: Alright. Ano ang kanyang capacity per marina record?
4: Pagdating po sa pasahero, 333 po ang kanyang capacity. Based po yan sa passenger ship safety certificate, 306 passengers and 27 crew to include po yung mga auxiliaries po nila. So a total of 330.
0: Okay. Nakasurvive yung kanyang kapitan at tripulante?
4: Based po doon sa numero ng ating survivors and yung validation din po natin with the shipping line. So 43 survivors is composed of 30 passengers and 13 crew. Although dito, Manong Ted, sa nilabas po na listahan ay wala po ang pangalan ng kapitan. Although may mga naririnig na po tayo mga information sa accordingly ay isa po sa mga survivor ang kapitan, pero wala pa po or wala po sa ating listahan na meron po tayo ngayon.
0: Opo, magmula po noong masunog ito at magtalo na ng iba pong nakayang tumalon, ano po, ilang minuto bago makatanggap ng distress call ang Coast Guard?
4: Accordingly po, Manong Ted, no, yung tumawag po sa atin, natanggap po niya ang information around 6:30 or 6:35 ng gabi na accordingly ay nasusunog nga daw po itong barko. Nakatanggap po ang Philippine Coast Guard ng impormasyon around 6:45 po ng gabi noong Miyerkules. So upon receipt of the information po, Manong Ted, ay dineploy na po natin kaagad ang ating po mga available assets. Tinap na rin po natin, Manong Ted, yung lahat ng barko na nakadaong sa pantalan po ng Coron at kasama po yung mga private resort owners po na meron po mga floating assets. Yan po ang naging kagamitan natin noong time po natanggap po natin yung information.
0: Opo. Ang actual niyan lokasyon, ilang nautical miles from the shore of Coron, ma'am?
4: Ang location po nito is, yung unang location po ng MV June Aster, Manong Ted, is 4 nautical miles northeast of Barangay Tunda sa May Coron, Palawan. Ang layo po nito sa port of destination po niya or sa Coron Port ay halos 21 nautical miles po. So kung i-estimate po natin, depende po sa bilis ng paglalayag ng barko, ay halos papalo po ito ng 1 hour to 30 minutes. So mga 45 to 1 hour, depende po sa bilis. After po the incident location, na-drag po itong barko dahil nakikita rin po natin habang nangyayari itong fire on board ay tumatakbo pa rin po itong barko. As we speak po, nasa 7.6 nautical miles of Barangay Tuda po ang present location po ng MV June Aster.
0: Walang problema sa weather, right? Nung panahong yon, no? Walang problema po sa anumang pong pagbabawal sa paglalayag. The weather is fair.
4: Wala po tayong canceled trip that time, Manong Ted. Pero nung the time of our search effort, medyo maalon po, malakas po ang current sa area. Hindi po maganda ang panahon. The time po ay umuulan. So yan po ang naging challenge po ng ating po mga responders.
0: Okay, kasi nga din po inabot ito ng gabi. Ano po ang pagtansya ngayon ng Coast Guard? May mga possible survivors na hanggang ngayon lumulutang sa karagatan. Ganon po kalawak na ang naliparan ng inyong helicopter, kung ganun man, o ang inyo pong search mission para po doon sa mga posible pong inanod na po ng alon pero may mga lifeboat o may mga lifesaver?
4: As to this search expansion po, actually we have these three approaches po, Manong Ted. We use our science-based search and rescue planning system. We have this database po, ang tinatawag po namin is a search and rescue optimization planning system na kung saan inilalagay po natin yung last location ng barko at kino-compute po netong database na ito, yung current na wind at yung current din po sa area. So doon po tinuturo sa atin kung yung saan yung possible na drifting areas ng mga missing individuals. Pangalawa po, Manong, tayo po ay nag-conduct na rin po ng radio broadcast. So we regularly conduct radio broadcast sa lahat po ng mga dadaan na barko at dumadaan na barko sa area to be vigilant and to be on the lookout po kung may makikita po sila mga unusual na mga floating objects po sa karagatan. Pangatlo, Manong Ted, ay tayo na rin po ay nag-coordinate sa lahat po ng coastal barangays na posibleng mapadpad itong mga hinahanap po natin dahil, Manong Ted, meron po tayo mga previous situations at mga cases po na kung saan despite of the days na hinahanap po natin, ay napapadpad lang po sila doon sa mga kalapit po na mga shoreline. So, yan po ang mga approaches po natin. And ngayon, Manunted, pagdating na lang din po natin, we are now, we have the two vessels and all the floating assets that we have in Palawan doon sa incident area. Our intention is to conduct a firefighting operation on board the vessels dahil kanina po halos medyo makapal pa rin po yung usok na lumalabas sa iba't ibang bahagi po ng barko.
0: Opo, kasi nga po may survivor na nagsabi na nag-aagawan doon sa life vest. Ano po, at yun nga, ang sana nga po marami ang nakatalon at buhay dahil nga po meron silang mga palutang. Pero meron din po siguro ngayon kayong kaisipan na baka may mga natrap sa loob. Hindi na ho siguro nakahinga ng maayos at nandoon sa loob ng barko na nasunog.
4: Manong sir, we are not discounting that possibility po, no? With the present situation and the attitude that we have at hand. Kaya ngayon po talaga, ang pinaka-priority po talaga ng Philippine Coast Guard is makita po yung loob ng barko. Okay. Actually, kahapon, sinubukan po natin, Manong sir. Pero medyo maitim po at makapal ang usok. So, since hindi po natin alam kung ano ang sitwasyon sa loob, we will be compromised the safety of our responders. So ngayon po, dadahan-dahanin po natin yung pagkakandak ng firefighting operation. We will be focusing doon sa accommodation area, doon sa may cargo deck, and talagang sisisirin po natin yung kabuuan po ng barko.
0: Opo. Do you have the technical capability para po sa ganito po sitwasyon, ma'am? Ang Coast Guard ho ba doon sa mga sinusuot ng mga bumbero para po hindi sa maayos sa paghinga, etc.?
4: Yes, Manong Ted. Actually, nakita na rin po natin. Kanina, nagkaroon po kami ng coordinating meeting, yung preparations po ng Philippine Coast Guard. We have our PPEs dahil sa barko naman po, Manong Ted, parte rin po ng aming usual drill, yung firefighting. So, meron din po kami mga kagamitan and even yung mga protective equipment po para po sa ating mga tauhan. So, we are very prepared for this operation.
0: Opo. Sa laki ng barkong ito, I can imagine na may sariling mga fire hose ito, di po ba?
4: Yes, tama po kayo, Manong Ted. Kaya, tinitingnan din po natin actually, no, pagdating po sa investigation po natin, is ano po ba ang naging response nung crew at nung kapitan, no, the time that they received the information na meron pong fire on board. So, kasama po yan sa titingnan po natin.
0: Okay, sino po ang operator nitong MV June Aster? Anong kumpanya?
4: Ang kumpanya po nito, Manong Ted, ay ang Atienza Inter-Island Ferries po.
0: Alright, ngayon po so far, ano ang kanilang tulong na ibinibigay kung meron man sa Coast Guard?
4: Well, since day one po, nung natanggap po ating information na to ay naka-onboard na po itong shipping company. At based na rin po sa kanilang mga ibinibigay na mga pahayag, ay nagbibigay po siya ng tulong, hindi lamang po sa survivors, pati yung family po ng mga nawalan. At patuloy din po ang kanilang support pagdating po sa medicines and hospitalization po ng mga nasa mga survivors na nasa hospital po.
0: Ilang pong barko ng Atienza ang lumalayag sa rutang ito?
4: We will check on that, Manong Ted. I don't have the records at hand, but I can get back to you po.
0: Okay, sige po. So far po, ma'am, yung pong ating chances today na mapasok po yung barko mismo, ano po ang chance natin, ma'am, Commodore?
4: We will be checking, we will be assessing the situation, but that is our objective for today's operation po.
0: Okay, sige. Ma'am, salamat na marami sa inyo pong paliwanag at sa sakripisyo po ng Coast Guard sa panibago pong trahedyang ito.
4: Yes, Manong Ted, maraming salamat din po at magandang umaga po.
0: Thank you, mga kapatid. Diyan po ang spokesperson ng Philippine Coast Guard, si Commodore Noemi Kayabyab. Panibago nga pong trahedya sa karagatan. Mga kapatid, sa oras na 9:23... Hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Thank you very much, Boss Mastery Coffee. Panalo ka, sarap magkape. Boss Mastery Coffee.
2: Excellent.
0: Available sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Salsa Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Ang aking strong coffee, Amoy Brewed Coffee, at kay Baby Girl, creamy coffee na puno ng xanthone. Diba? Samantala naman, direct transport business ba kamo? Eh sandali lang, UV Express, School Service, Travel and Tours, Photon Traveler is the smart, the right choice. Ang kaba? May pagpipilian po ng mga reliable Photon models. Traveler X, 16-seater. Traveler XL, 19-seater. Sa dami po ng pasahero, sulit ang bawat biyahe. Photon Traveler Vans, komportable ang mga upuan. May seat belts para nga sa safety ng mga pasahero. Malakas ang aircon, suwabe ang biyahe, lakas ng hatak. O diba, kung transport ang negosyo, negosure ka sa Photon Traveler Vans. Punta na sa mga Photon dealership. Photon is proudly a UAAGI Auto Group brand, marking 20 years of industry experience. Habang ang isa rin pong trahedya ay ito pong gulo ni Donald Trump, kung saan po inaasahan daw po na lalo pang tataas ang presyo ng petrolyo. Pero bago yan, nagbabalik.
1: True FM Live Report. Live Report.
0: Girl,
2: nasa linya po muli si Marian Enriquez dyan sa QCRTC. Marian, anong huling ganap dyan?
5: Nako, Manong Ted, DJ Chacha, hindi pala natuloy itong arraignment ni Vice President Sara Duterte ngayong araw dito nga sa QCRTC. Kanina, paglabas ni VP Sara, natanong natin, ma'am, ano bang inyong iniinit? Sabi niya, kasagutin daw nung kanyang abogado. Paglabas naman nito ni Attorney Paul Lawrence Lim, sinanong natin siya, sabi niya, hindi natuloy ang arraignment o yung pagbabasa nga po ng sakdal kay VP Sara kaugnay doon sa grave threat nung ngayong araw. Dahil nag-motion daw sila. Kung ano yung motion, hindi niya dinetalye dahil daw sa subjudicial rule, ano? Pero ang motion nila nga, kaugnay doon yung pag-defer sana, no? Ipagpaliban itong arraignment ngayong araw. Dahil una, meron siya isang binanggit na rason. Yun daw nga nakabinbin pa yung sinasabi mo nga, Manong Ted, na kanilang petition for certiorari, kini-question itong criminal charges. At nagsisik nga sila injunction or yung temporary restraining order para ipatigil itong pag-usad ng kaso. So, tinanong din natin, ano yung nangyari? Paano yan? Dahil nga nasuspend or hindi natuloy itong pag-arraign ngayong araw, ang sabi daw ni attorney ay binibigyan yata or ng pagkakataon na sumagot pagkokomentohin yung kabilang panig, yung DOJ prosecution, ano? So, ugnay nga rito. Pero tinanong natin, ilang araw ba yan? Hindi naman niya nasabi din dahil daw sa subjudice, bahala na daw yung korte sumagot kaugnay nito. At kanina, yun, naging matipid naman, no? Well, hindi naman nagsalita masyado si VP Sara, pero meron siyang mga sinagot na ilang tanong nga dito sa media na kaugnay nga rito, no? Sinabi niya na patuloy daw itong political harassment na ginagawa nga raw sa kanya, no? Pati yung kaugnay dyan, dito sa perjury, no? Na binasura ng tagig prosecution doon sa kasong inihain niya nga doon sa nagpakilalang bagman umano niya na si Ramil Madriaga. Parte daw yan, sabi niya, ng pattern ng harassment, political harassment laban sa kanya. At yung tungkol naman doon sa komento nga ni SILG, ano, Rev Mulya, yung tungkol sa drama-drama, ang sabi niya, ang drama daw yun dyan ay yung pag-aresto raw kay Congressman Martin Romualdez. So abangan nyo yung mga sa buong balita natin mamaya, ere tayo sa Frontline Express.
0: Oo, Marian, ang nangyaring yan ay patunay din na yung judge naman, in fairness, ay hindi ito na i-railroad, no? Kumbaga, binigyan pagkakataon. Yes, na sinasabi kung yan yung binabanggit mo, no, parang your honor, meron kaming pending na appeal na petition. So baka naman pwedeng pagbigyan niyo naman kami, baka umaksyon dito sa Supreme Court. So si judge, 'di ba? Kasi pwedeng niyang gawin na hindi. Kasi kapag lumabas yung TRO na 'yan, hihinto tayo. Uh-oh. But meantime, para ka masa ilalim na sa jurisdiction ng hukuman na ito, mag-plead ka, ano bang plead mo? Kumbaga arraignment, 'di ba? Pero in fairness, pinagbigyan ng judge.
2: Uh-oh.
0: Si VP Sara.
5: Uh-huh.
0: Napaselfie ba? Hindi, joke lang.
2: Nakita yung dami ng supporters. Nagwago-isip. Baka.
0: Joke lang.
2: Oo.
0: So in fairness, pinabigyan ang kampo ni VP Sara doon sa kanilang request na ipagpaliban muna kasi may pending silang petition. Alright?
5: Tama.
0: Tama.
5: Tinanong natin kanina kung kailan ba tingin nila babalik or i-resume yung arraignment. Yan nga, hindi pa nasagot yan ni Attorney Lim. So yun yung abangan pa natin sa mga susunod na araw.
0: Pero Marian, babalik ka ba sa House?
5: Ay, oo, alam mo ba, may malaking ngarong press con ngayon sa Kamara. Yung House Prosecution Panel ang haharap dyan.
0: Mm-hmm.
5: Sina, yung mga spokes, sina dating Congressman Ace Barbers at siya, I think si Congressman Gia Alonzo Adjong. Titingnan natin kung ano yung sasabihin nila. Pero syempre, tututukan muna natin itong development dito.
0: Oo, pero Marian, alam mo ba, maliban doon sa issue nitong kaso ni VP Sara at yung impeachment, alam mo ba, yung budget ng DPWH, tapos na ba? sa committee?
5: Oo, alam ko na isa lang na yun, Manong Ted.
0: Oo, alam mo ba, nakatakot-takot na namang proyekto para sa baha ang nando doon sa budget ng DPWH sa Bulacan?
5: Bulacan na naman?
0: Oo, ay, bibigyan ka namin ng informasyon. Kaya ako ay nagtataka lang. Tapos na ba si Sekituro humarap?
2: Secretary!
0: Ay, sorry.
2: Ikaw talaga. Oo. Eh, since nabanggit mo na yung Bulacan, eh, i-check mo rin daw yung bahay na Pampanga. Kamusta ang flood control budget doon?
5: Nako po.
2: Nako. Mm-hmm. So, alam mo ba, Marian, na mukhang mahaba pala talaga ang araw mo ngayon. Oo.
5: Oo, tama ka na, DJ Chata.
2: Oo, pero salamat, Marian. Sana makapag-report ka sa amin lagi ni Manong Til para lagi namin maririnig yung, alam mo ba, gusto namin yan, Marian. Oo, yan ang mga dapat na issue na pinagtutuunan ng pansin ng bawat Pilipino. So, Marian, thank you for
0: Marian,
2: serving the people.
0: Marian, salamat na marami. Ha? Marian!
5: Salamat.
0: Marian!
5: Happy weekend! Oh, yes.
2: Alam mo ba, Maria, na maganda ang panahon bukas?
0: Hindi, na ang ganda ng picture mo.
2: Oo nga, at saka mas maganda yan sa personal.
5: Ano kayang picture yan?
0: Andito ang ganda, oh.
2: Marian, susunod na lagay mo dyan yung nakabike ka.
0: Salamat, ah, Marian. Sana,
5: magbike na tayo.
2: O, sige, Marian, magbike tayo bukas. Maganda panahon, ingat ka.
0: Thank you, si Marian Enriquez. Mula po naman dyan sa Quezon City RTC. Sa kanyang report. Alam nyo ba, sa mga nakikinig sa radyo, maganda po itong ating reporter na ito.
2: Ay, oo. Tsaka mahusay.
0: So, although, lahat naman sila maganda. Lahat sila maganda po. Oo. Mahusay din po itong mag-report.
2: Maganda Mindanao. True.
0: Alright. Yan. Kaya bigyan ang programa yan.
2: Bigyan! Bigyan mo rin ng pang-spray para sa kanyang lalamunan.
0: Okay. Marian, magli-live daw si Cha-Cha.
2: Uy, pwede. Alam mo, sinabi ko nga yan kay Seth. Sabi ko, ito si Marian, pwede rin dito eh.
0: Oo.
2: Oo, sinabi ko yan
0: live
2: eh.
0: Live ka na, Monday.
2: Huwag muna. Baka mauuna ang live ni Seth sa akin.
0: Ha?
2: Oo. Next year na ako, nag-iipon pa ako ulit eh.
0: Hindi na magli-live yan si Prince.
2: Si Princess yan eh.
0: Hindi, Prince yan. Si Prince.
2: Oh, sige.
0: Nagkamali lang sa birth certificate.
2: Oh, pero bago lahat, partner. Ibibigay ko muna ang oras. Sa oras na 9:31. Marapat lamang na maibigay natin ito. Dahil alam nyo ba, ang oras na ay 9:31. Ang tamang oras pa, mga kapatid, hatid sa ating lahat ng Mayette de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayette de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Ang kanila pong website, www.mayettedelarosa.com. May Facebook din po sila, ha, mga kapatid. Araw-araw may live selling po ng alahas. Diyan nga po sa kanilang Facebook page. At mga kapatid, scan niyo po yung QR code para ma-divert kayo sa kanilang website at Facebook page. Available na rin po ang open na rin po for franchise ang Mayette de la Rosa. May sumasabi sa akin, lalamunan mo, kailangan ko talaga yung ini-spray mo ng Camusil.
0: Sige. Promise yan, sigurado ako.
2: Promise,
0: Monday, ha? Meron ka na yan.
2: Yan ang gusto ko.
0: Habang batiin lang natin ito, alam mo ba na may mga nagsusumba daw dyan sa Kainta Country Homes? Ito pong si Jing, si Erilyn, si Ann, si Elle, at si Baby Dato. Yan po ang Zumba Girls dyan sa area po naman ng Kainta Country Homes. Maganda umaga po. Sila po daw ay mga September born.
2: Happy Zumba!
0: Nagdiriwang din po ng kanilang kaarawang ngayon pong Setyembre ang
2: aking
0: mga
2: nabanggit Zumba
0: na mga pangalan.
2: Oh.
0: Sana po ay nagsipayatan na kayo.
2: Ay, oo naman. Zumba now! Buffet later. Oy, happy birthday. Ito talaga solid listener natin, si Sir Reynald Joshua Maltizo. Every day papunta sa trabaho, lagi yang nakatutok. Happy birthday, Reynald Joshua Maltizo o Maltizo. Salamat sa pagtutok.
0: Po, yan ang ating pagbati po sa mga Zumba Girls habang binabati ko rin ang mga Humba Girls dito.
2: Gusto ko yan. Masarap yan. Humba. Oh, di ba parang adobo yung luto? Busog sa pizza ang ating Humba Girls dahil sa papitsa ni Mase.
6: Wow naman!
2: Thank you, Tita Mase.
0: Eto po, magkano kaya ang ating inaasahan na increase, ha? Kung meron pa po tayo natitira, magpa-full tank na po tayo. Mukhang major ito. Tignan po natin.
2: Major. Paano kung walang pang-full tank?
0: Yung sinasabi po na aabot na naman sa 100 ito. Baka yan naman po ang i-claim ng gobyerno na pabuti nila ang traffic sa EDSA. Sa tuwing sumasapit sa 100 piso per liter, abangan! FM.
7: Fuji Denso believes that appliances are long-term investments, so it is big.
8: Gaano kahirap na maging mother at fighter pilot?
9: Sa gabi, magigising siya ilang beses kasi nagugutom or basa yung diaper. May lipad ka kinabukasan, then you don't have enough sleep.
10: Kaming kasing sundalo, kaming mga nasa uniforme, mas gusto namin na walang gera kaysa may gera.
11: Anong pumapasok sa isip mo ng mga minuto na yon?
12: Kasabog ba nito? Sorry na lang, sabi ko. Kung mag-isa ako, di mag-isa na lang mamatay.
13: And then, may malakas na putok na mabog. Di ko alam, ako na pala yung tinawaan nun.
14: Ibig sabihin po sa akin ng pagiging isang sundalo ay servisyo po talaga at pagmamahal sa bayan. Not all Filipinos are given the chance to die for his country.
15: Bilang father, worried ako. Palagay ko yun, yung first time ko nagdasal na nakaluhod, I was praying for my son, for the safety of my son.
16: Did you ever expect yourself to be a colonel sitting down and speaking for the whole AFP?
17: To this day, I keep asking myself, why me?
18: I believe being a teacher is a noble profession. Feeling ko may mas more than pa na kakayanan ako. So ay nag-try ako sana mag-apply ng OCC.
19: One of the most memorable moments that I had in Marawi was when a pipe bomb landed right beside me. Luckily, it didn't go off. It wasn't my time.
20: This is actually one of the trips that I wanted to do before I retired from the service.
21: West Philippine Sea!
20: Pag-asa Island belongs to us, that is our territory.

0: True FM News Update ay hatid sa inyo ng
1: MX3, Dito Ako Believe.
0: Bet88, your ultimate playground.
2: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
1: At Rhea Generics. Rhea, basta kalusugan, maaasahan mo. Everyday panalo sa Cebuana Luwal Year. Araw-araw, goods ka.
3: True FM.
4: At eto na siya, si Ginoong Rino Abad ng Energy Oil and Management Bureau and ng OIL. Energy Department. Mopay nga aga, Direktor.
5: Sir Ted, Ma'am Chacha, magandang umaga sa inyong programa at sa ating mga kababayan po.
4: Okay, Direktor, ano po ang ating cap ngayon sa inyo pong pangapangitain? Huwag na ho siguro tayo pang, alam nyo, tanggapin na ho natin itong mga balitang ito ngayon na amin pong inilalahad araw-araw ang tensyon na umabot na nga po higit na $100 daw sa Brent crude. Sir, go ahead please.
5: Sir Ted, yun na nga, may konting pangyayari na dun sa ayaw nating sanang inaasahan yung magkagulo sa Red Sea. Dito kasi sa Red Sea, dito pa rin yung paglabas nung 5 to 6 million barrels per day na export ng Saudi Arabia. Despite na may problema ang transit doon sa Strait of Hormuz. So dahil dito medyo itong ating galaw ng presyo ay tuloy-tuloy na tumataas. Kung hindi sana ito nadagdag, baka nag-stabilize na yung, nag-settle na tayo doon sa 90. Ngayon, 82, 100, almost 100 na yung range ng pump price natin.
4: Oo nga. So,
5: next week, dahil sa pangyayari na to, Sir Ted, i-recap ko lang yung three major factors talaga, no?
4: Oo.
5: Madalian lang. Number one, kaya may problema talaga tayo sa oil price. Wala hong active negotiation ngayon. As in, wala. Walang nangyayaring active negotiation. That's number one. Number two, meron hong ongoing na intensified financial sanction ang US na lalong nagpapalala at nagtatanggal doon sa pag-asa na magkaroon ng negotiation. So ito yung tinatawag nilang Operation Outcast. September 4 pa lang ho yan in-announce officially ng Treasury Department nila. At itong ang latest ngayon na nangyayari ay itong bakbakan na. Actually, mayroong nang actual conflict na nangyari between the Saudi forces at saka yung Houthis, no, dito sa Red Sea. Yun nga lang, ang maganda pang balita ngayon, hindi pa nagkaroon ng actual damage yung pipeline. Yun nga lang, meron lang threat na dun sa southern part na exit, which is the exit towards Asia. Red Sea area na yan. So, doon sa pataas naman sa Europe, medyo okay pa. But the problem is itong Asia. Kasi otherwise, kahit yung 6 million na yan ni Saudi, maglilibot na yan papuntang Africa, papuntang Cape of Good Hope, pababa ng India, and then dito na sa atin sa Asia. No? So, magiging mas lalong mahal, magastos, matagal yung transport. Magiging doble sa 1 month, magiging 2 months. So, lalo lang ho yung nagkakadagdag sa gastusin, ano, at nagpapalala nung volatility ng price natin.
4: So, in other words, hindi maiiwasan talaga ito. Mga magkano ang inyong sinasabi na pwedeng abutin? Yung cap, kumbaga.
5: Well, sa apat na trading, Sir Ted, ang estimate natin nasa 4 pesos na ho ang gasoline. Yung diesel at kerosene nasa 2 pesos na ho. At aasahan pa natin na sa Monday, sa PressCon, i-officially announce namin yung exact amount of adjustment. But please note, para sa ating mga kababayan, no, maigi na ho na over the weekend magpagas na po kasi hindi na ho ito talaga mababaliktad. Hindi na ho ito magkakaroon pa ng rollback ng chance ng

0: And ito pong presyuhan ng krudo, yun lang, basic po.
1: Okay. Oh, yun po, yung in short, makakaasa ho ang ating mga kababayan na binabantayan ho ng Department of Energy ang price adjustment na doon lang sa mga factors na nakaka-apekto sa paggalaw dapat. Oh,
0: kasi Director, may nadaanan ako yung Shell 95 na ang diesel eh. Hindi pa ito yung kabilang produktong ano ha, yung primera klase ha.
2: Oo, normal lang yan, regular.
0: 95. So dito baka umabot na nga ng anyway, tapos yung Petron mura-mura pa 90.
2: Mas mura ang Petron sa Shell.
1: Yes.
2: So Director, recap lang, tama, 4 pesos on gasoline, 2 pesos
0: estimate lang yan.
2: Estimate po, 2 pesos on diesel, pero yun nga po, baka ganoon, most
0: Monday
2: probably
0: pa,
2: ganyan.
0: Oo.
1: Oo, Sir Ted, gusto ko rin naman idagdag ng konti lang before we end no yung interview. Ang ating mga PUVs, tuloy-tuloy ho ang programa ng 12 peso discount. Plus, yung mga corporate social responsibility, mayroon silang mga promo yung mga oil company. So, pag i-combine yun as high as 1 peso to 5 pesos plus yung 12 peso na bigay naman ng government, malaking bagay na ho ang discount na yun. Baka umabot ka ho ng 15 to 17 peso na discount in total.
0: Oh, sige po. Salamat na marami, Director, sa inyong pong paliwanag. Thank you.
1: Opo, Sir Ted, magandang umaga ulit sa inyong programa ni Ma'am Tatsa at sa ating mga kababayan.
0: Po. Mga kapatid, sa gitna po ng ganyang uri ng mga balita, well, ano pa nga ho ba at hi, salamat pa rin mga kapatid na tayo po ay mga buhay pa at may mga trabaho pa.
2: Amen!
0: Sa mga panahong ito mga kapatid, kapag iyon ang inisip, ang napakaraming problema, iyong inisa-isa, abay, stress talaga nga abutin mo. Ano pa nga ba kung hindi po panahon to count our blessings? Sa totoo lang, girl.
2: Sa totoo lang. Oo, actually, alam mo ah.
0: Yung makasama kita araw-araw dito.
2: Eh ako, kahit wala akong bayad, okay ako eh. Basta andyan ka.
0: Ayun ako.
2: Basta pagkapihin mo lang ako, i-buffet mo lang ako, okay ako dito.
0: Alam mo, yan si DJ Chacha.
2: Oo.
0: Hindi ba? Mga kapatid, ano po, makasama ko lang din ito araw-araw dito. Malaking blessing na. Kapag nag-live ito, malaking blessing din.
2: Ayan, sinasabi ko sa'yo, parang ayaw mo talaga ako makita eh.
0: Yung ating technician dito, tontuwa.
2: Sino dito? Si Erwin o yung nasa likod? Ano pangalan o isang technician?
0: Si Boy Tribal.
2: Ah, kasi lagi naka-tribal.
0: Katropa natin sa tribal.
2: Kaya nga, mukhang i-schedule nyo na dito si Marian. Mukhang ayaw mo ako makita talaga. Si Marian, si Luisa?
0: Ba't alam
2: mo? Si Denise? Sino ba? Ikaw? Si Rico Robles ang pangalan ba? Pangalan mo yung DJ dati, ha? Rico Robles.
0: Artista, pangalan artista. Rico Robles.
2: DJ din, sikat. Rico
0: starring Rico Robles.
2: Oh, parang ano yun, Viva Max eh. Pa-Viva Max, ang peg.
0: Di ba parang, ano lang?
2: The Illuminate.
0: Hindi, parang ano lang, di ba? Kontrabida, ano mo yun?
2: Rico Robles.
0: Anyway.
2: Masexy star
0: ito,
2: eh.
0: Mga kapatid, abangan po ninyo ang ating pong happy hour. Time to say thank you sa biyayang ito na nanggagaling sa ating mga Happy Anonymous. Thank you po sa mga taong bukas ang kalooban na tumulong.
2: Amen.
0: Ito yung mga taong ang kaligayahan po nila ay nasusukat hindi kung gaano sila kaligaya, kung gaano karami ang kanila pong mga kayamanan, ano po, kung hindi ang kanila pong kaligayahan ay ang makita lang po ang kapwa na maligaya. Amen. Yan po ang totoo na pagmamahal sa kapwa. Walang hinihingi na anumang kapalit. Mga kapatid, ito ho ang ating magandang balita. Susunod na!
3: Happy, happy, yes!
4: Celebrate

0: noong pong panahon na si Chacha po ay nagliliwaliw
1: in a better place.
2: Sana all.
0: Sa batis po ng Australia.
1: Kung tama, saan gumagana ang flood control.
0: Doon ka ba galing?
1: Oo. At nakita ko nga ang flood control.
0: Sa Australia?
1: Oo.
0: Ba't bumalik ka pa?
1: Ikaw, parang ayaw na ako bumalik kung saan na nakakita
0: lang
1: tayo ng kangaroo.
0: Tama si...
1: At may mga...
0: Si Direk Grace.
1: Si Direk Grace, parang ayaw mo talaga akong pabalikin. Marami tayong listeners and viewers din na. Good morning.
0: Sa Australia.
1: Sa YouTube sila nanonood.
0: Morning. Down under.
1: The land down under. Oh.
0: Kailan ka ulit babalik doon?
1: Wala pa akong pera eh. Ang mahal sa Sydney partner. O sige, ituloy mo yan.
0: Ikaw na magbasa nito. Para mag-update, then we call him.
1: Ito na, mga kapatid. Pabida winner nga po ito noong September 3, 2026. At si Alvin Baki nga po ng Mabalacat, Pampanga, ang una pong natanggap nito, mga kapatid, ay 5,000 pesos. Siya po ay isang call center agent, 49 years old. Tatlo po ang anak. Ang sinasabi niya nga, kung mananalo ng 2,000 piso, dahil dyan po nagsisimula ang ating papremyo, para daw po ito sa kaniyang biyena. Napakabait naman talagang son-in-law niyan. Pangdagdag daw po pambili ng gamot ng kaniyang mother-in-law na si Nanay Zenaida del Mundo na 86 years old na ang birthday po ay sa September 17 sa September nag-birthday nitong September 7. Si Nanay din po nitong nakaraan nakita natin yung video niya. Hanggang ngayon nagtatrabaho pa rin, nananahin ng shorts at sando po ng mga bata at itinitinda po sa palengke. So ito na nga po, mga kapatid, ang panibagong update natin. Nung una ha, 5,000 pesos, pero nitong nakaraan September 11 nang kinausap nga po natin siyang muli, ang sinasabi natin sa kanya
0: September 11 ngayon yun.
1: Ay hindi pala, nitong nakaraan ang huling usapan natin sa kanya, magkano ang kinakailangan sa pagpapaayos ng
0: hindi nga, nung ating napakinggan bubong si Nanay, ang sabi kasi ni Nanay yun daw 1,000 ibibili ng yero.
1: Yun na nga.
0: So sabi natin dito kay Nanay tsaka kay Alvin, hindi, huwag nyo na hong gamitin yan sa yero kung yan pong inyong pinoproblema ay yung tulo sa inyong bubungan. Sabi namin,
1: sagot
0: na po yan ang ating mga happy anonymous. Magbigay lang
1: anonymous
0: po kayo ng estimate.
1: Yes.
0: Yun po ang sabi namin. Para yung pong 5,000 solid po pagkain ni Nanay at yung kanyang puhunan sa pananahe.
1: Hindi na mababawasan.
0: Nagbigay po sa atin ang estimate si Alvin.
1: Oh.
0: 1.3 million.
1: Haba yan! Two-story house yan?
0: Ito po, ah. Meron siyang bagong video ngayon, Seth? Tama ba?
1: Meron.
0: Okay,
1: meron.
0: Sige, go.
1: Ito
0: panoorin
1: po
0: natin.
1: Ayan na, pinapakita po. Ay, oo nga si Rana nga talaga.
0: Oh, ito yung kandila pong tirahan dyan po sa Taytay Rizal.
1: Yes po.
0: Oh, may second floor po ito, pero kitang-kita po, dilapidated na talaga yung tirahan po nila Nanay. Kaya ang daming tulo.
1: Mm.
0: E ba paano kaya ang kanyang mga makinang panahe de kuryente?
1: Nakita mo yon yung video
0: opo,
1: na yun?
0: Opo, nakita ko po, ma'am.
1: Ang laki ng butas ng bubong.
0: Oo, oh, mukhang malaki-laking ang trabaho ito.
1: O, nakita mo yan?
0: Oh, maka more than 1.3 million to. The joke lang.
1: At ito.
0: Ito yung loob ng kanila pong bahay.
1: Iba yun, hindi yun.
0: Yun sa linoleum.
1: Oo, yun yung sa call center agent.
0: Okay, tawagan po natin itong si Alvin para po sa ating ugnayan sa kanya ngayon, para po sa kanyang biyanan na si Nanay Zenaida del Mundo. Good morning, Alvin!
3: Hi, good morning po, Manong Ted. Good morning, DJ Chacha. Happy weekend po.
0: Oo. Nanumburi muna eh.
3: Dakal po. Dakal po, salamat.
0: Opo. Di ka matudtod.
3: Halipa po.
0: Hindi pa. Alam mo, ibig sabihin matudtod.
1: Ano yun?
0: Matutulog.
1: Matutulog.
0: Kasi call center agent ito eh.
1: Oo.
0: Okay. Anyway, Alvin, ganito. Ang sabi namin, kasi nga, by the way, yung bang 5,000 na gamit ni Nanay para sa kanyang pagkain tsaka yung kanyang pananahe?
3: Opo, nakapamili po siya ng, pagkaalam ko po, namili po sila ng tela, pamuhunan po, para titinda nila ulit.
0: Oh, sige, kung sakasakali yung mga ritaso, tingnan natin ha, kasi yung una meron kami ding dyan eh, Happy Anonymous, nagbigay ng sangkaterbang ritaso na alala mo.
1: Oo,
0: kung sakasakali lang ha. Anyway, sige, ang sabi kasi namin, yung bubong ang ating gusto ngang tulungan si Lola, si Nanay, para ipagawa. Meron na ba kayong estimate sa bubong?
3: Nagbigay po ng estimate.
0: Sige.
3: Yun nga po, medyo malaki-laki po kasi hindi ko rin po na pansin na malaki-laki po pala yung pagawaan doon. Alam ko rin, hindi ko rin
0: Oo. So magkano yung bubong? Bubong lang tayo muna. Tsaka na siguro kay Cha-Cha na kapag ano.
1: Yung ding-ding.
0: Oo. Sige, yung magkano yung bubong?
3: Ang kwenta po yata kasama lahat. Nasa kasama po yung labor kasama material sa labor po nasa 27,700 po.
0: 27,700 para sa bubong opo ni nanay. Tama?
3: Opo.
0: Okay, 27,000. Pwede bang hulugan? Hindi, joke lang, joke lang.
3: Pwede po siguro.
0: Hindi, joke lang. Sila nanay kaya nakikinig sa atin. Meron pa silang radyo? Wala, no?
3: Wala po yata. Oo, pero ma- meron pong opo. Oo, sa cellphone lang.
0: Sa cellphone lang. O, sige. Si binan mo, ha? 80 na, nanahi pa.
1: Yes.
3: Opo, 86 po. Kaka 86 lang po nung Lunes. So,
0: oo nga, timing din nga. Pa-birthday yung kanyang natanggap.
3: Oo, po.
0: Oo, maganda rin kasi may ginagawa siya. Oo, na-exercise
1: yes
0: siya.
1: True. Para kada gising, oh, merong
0: looking
1: purpose
0: forward
1: eh
0: siya, oh, may purpose ang kanyang buhay. O sige, para maging komportable si Nanay, si Naida. Oo, ang estimate na aming tinanggap dito, 7,500 yung yero. Okay, ngayon kailangan niya dito ng parang Giamax, no, yung kanyang mga steel frames, no, para doon sa pagkakabitan.
3: Opo.
0: Kailangan
3: opo
0: niya ng
3: mga kahoy. Na po kasi yung mga kahoy.
0: Yes, yes. Oh, hindi na pwedeng kahoy ngayon. Dapat Giamax na tayo. Light steel frames. Ganyan, okay. Ngayon, ganito ha. Pati labor. Kasi mahal dito yung labor, no? Okay, dalawang karpintero. Sige. Okay, ganito. Sige. Yung 27,700, no problemo. Walang kaproblema. Sa halip na 27, buuin na natin ito sa 29,000 pesos. Para may sobra pa.
3: Salamat po.
0: Sige. Oo, ang nag-aambag-ambagan today para sa 29 na ito ay una, tig 2,000 si Happy K, Happy Man, Happy Daddy, si Happy Anonymous, isang bagsak.
3: Salamat.
0: 20,000.
3: Salamat po.
0: So 26.
3: Salamat po. Maraming salamat po.
0: Tama set ha, 26 plus 1,000. Oo, si Happy Cusinera.
1: Si Happy Cusinera, 1,000. Si
0: 27.
1: Happy Modular.
0: Okay.
1: 1,000 din.
0: So, naging 28,000. Tama, Seth? Mm. O, yun. At yung 1,000 galing kay sa'yo, Chacha.
1: Oo, kay Happy Cusinera.
0: Ah, sa
1: oo, oh, tama. Ayan eh, kasi so, meron na kay Happy K, Happy Man, Happy Daddy, tagda 2,000 piso.
0: Okay,
1: so at si isang bagsak.
3: Salamat po. Maraming salamat po sa inyo.
1: 20,000 kay Happy Anonymous.
0: Okay, so, ang total pala, 28, tama?
1: 28,000.
0: I'm sorry. 28,000. So, kumbaga, kung 27,700, meron pa sobrang 300.
1: Yes.
0: Okay, so...
3: Salamat po. Okay. Salamat po.
0: Okay, so 28,000. Dapat tagumpayan natin. Amen. Alvin.
3: Thank you po. Thank you po.
0: Paano ito?
3: Salamat po sa lahat po.
1: Oh. Naluluha si Alvin.
3: Sige po, papatala ko po diretso ito sa kanila para makabili na po ng materyales para mag-upisa na rin po yung paggawa. Antay lang po siguro tumila po yung pag-uulan para po masimula na rin.
0: Okay, so pwede bang kami maglambing lamang ha? As usual, yun lang ating video at yung kwentada dito sa inyong mga gagawin na ito at yun lang mapanood natin na si nanay ay nakangiti naman na wala nang tumutulo sa bahay niya. Enough na sa amin yan.
3: Makakarating po. Makakarating po.
0: Oh, at ganito lang, ang akin lang dito, kahit na hindi magpasalamat sa aming programa, higit sa lahat sa Panginoon at sa mga taong tumutulong nang hindi nagpapakilala.
1: Amen. Amen.
3: Thank you po. Thank you po. Maraming salamat po sa lahat ng tumulong. Maraming salamat po sa lahat.
0: Amen. Oh, parang yun ang manugang ang tumulong dito. Kumbaga, siya naging tulay din. Yung effort mo, Alvin, malaking bagay na yan. Hindi man ikaw ang nagbigay, yung idinaan sa iyong kagandahang loob sa iyong binan,
1: malaking bagay. Malaking
0: tulong na.
1: God bless nga your good heart, Alvin.
2: Walang ni isa sa inyong nagugustuhan sa akin.
1: Thank you so much, Alvin. And thank you so much to all our happy anonymous. Maraming salamat po sa inyong pagtulong.
0: Sige, Alvin.
3: Yes,
0: Alvin.
1: Yes, ay, na, hindi siya makapaniwala.
0: Kailan ka luluwas? Sabi na mo.
3: Ito nga po, tinitingnan. Actually, dapat lumuwas po kami na nakarang linggo dahil nga po yung birthday niya. Hindi po kami natuloy. Titingnan po namin itong baka susunod ng mga araw po. Weekend.
0: Oo. Kasi samantalihin nyo rin hanggat nandiyan pa si nanay.
1: It's a blessing.
3: Opo.
0: Oo, meron ba magulang, Alvin?
3: Ako po, wala na po eh.
0: Si Papa mo?
3: Ang ama ko po na wala, pumanaw po noong 2012, nanay ko naman po noong year 2000.
0: Oo, so alam mo, iba na anak, ano, kapag ikaw ulila, ha?
3: Oo nga po.
0: Iba na yan, iba na ang buhay.
3: Kaya po yung binan po ang talagang pinagbubusan ko po ng ano ngayon, ng tulong ko po.
0: Oo.
3: Paano po kaya namin itulong.
0: At saka si Mrs. mo, anong pangalan ni Mrs.?
3: Nerissa po.
0: Nerissa. Sabihin mo lagi kay Nerissa na mapalad siya at nandiyan pa si mama niya.
3: Apo, apo.
0: At alam ko naman na mahal ng Mrs. mo si mama niya. Oh, I'm sure.
3: Apo, totoo
0: po
3: yun.
0: I'm sure.
3: Totoo po yun.
0: I'm sure. Oh, sige. So, we'll catch you again, Alvin. Very good na ikaw nakausap namin kay Kuya Ka. Salamat
1: thank
0: na marami
1: you,
0: sa iyo. Abangan mo yung tawag ng aming production staff para sa ating pagpapadala ng 28,000 pesos.
1: Woohoo! Maraming salamat.
0: Thank you, Alvin.
1: Thank you, Alvin Baking. What a way to end the program. Yan ang lagi sinasabi
0: mo. And the week. Ngayon pong ating linggo ng paggawa. 20,000 from Happy Anonymous. Isang
1: maraming
0: baksak.
1: Maraming salamat, Happy Anonymous. God bless you more. At sa lahat po ng ating mga Happy Anonymous na nagtulong-tulong na hindi kinakailangan ng pangalanan, hindi okay. Kailangan ng photo op or picture. Thank you po sa inyo.
0: Happy K. Happy man, happy daddy, tig 2,000 piso. Ayan.
1: Maraming alright. Salamat.
0: Sa halipon ito yung ating ipagpaparty-party. Iinom-inom ito, ikain-kain ito para sa mga taong may kinakain na ito ang magandang servisyo po.
1: Bigyan ng kamusilyan.
0: Thank you. We'll see you again Monday.
1: Maraming salamat mga kapatid. Nakasama nyo nga po ng isang buong linggo at ng 4 na oras ang programang Chad Filona DJ Chacha. Once again, papasok na po tayo sa 7th taon dito po sa True FM. Thank you so much all a lot of viewers and listeners at maraming salamat Lord sa trabaho at sa atin pong mga boss dito sa True FM. Magbabalik po kami sa Lunes. Walang maglilipat sa sunod ang Good Mornings.
4: Simula ng araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, Perfect Mornings.
5: I pray that all of us will have the heart of Jesus.
6: Next Gen Live!
7: Bye, mga kapatid!
8: God is able. God is totally capable.
9: And He is working in infinity and beyond.
10: Let us always celebrate the Word, Wisdom, and Wellness. Only here on Travel the World with MX3.
11: Watch the Word of God Network at Signal TV 153.
12: Mga programang mapapanood ngayong Biyernes sa 1PH.
13: Alas 4 ng umaga, Good Morning Bayan!
12: Alas 6 ng umaga, Ted Filon at DJ Chacha sa Radyo 5. Alas 10 ng umaga,
13: Perfect Mornings.
12: Alas 11 ng umaga,
13: Sana Lord!

0: kahanapan pananaw, myopia, diabetes, o eye strain ba ka? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
1: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
2: Bili di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adlaw adlaw. Pero sukad ng iBerry ko, mas gaana ang pananaw yung di imaigmata sa bumian.
3: iBerry mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
4: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
5: Malagang paalala, ang iBerry.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: B1079. Light and easy on B1079.

0: Shabbos's radio time. It is now 11:30.
1: Time check brought to you by
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Maayong adlaw, kauban na to karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir.
7: Sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakit akong lawas. Bisan ang among pagdula ug basketball, mihunong.
6: Sir Ray, kabalo ni nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
7: Pinood, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
6: Likayi ang dialysis. Protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
8: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
9: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Haprime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Haprime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
10: B1079. Light and easy on B1079.
11: I've always been the kind of man who doesn't believe in strings.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kani mao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
2: Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabii?
4: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya. Duol nimo.
6: Pero paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang...
7: B107.9 Light and easy on B107.9.

0: para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agri-vet supplies din hihalate.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: B1079. Light and easy on B1079.

0: Boss's Radio Time. It is now 2 o'clock.
1: Time check brought to you by
2: Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
3: Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Sunit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers na kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print kay Ha-Prime Media. Quality and prioridad. Tawag na 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Technicare time.
1: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay koy problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong ug na nang ni kidney care nga mo akong gisulayan sir. Action mo siya minor gi sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang 3 ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: B107.9 Light and easy on B107.9.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: Broadcasting live from Tacloban City, Philippines, this is 107.

0: akin po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive at inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: Tara na!

Hi, hi. Hello. Good afternoon, Philippines. Hello, world. Mayong hapon. Mapahinga kalupahing unta na mga kasakin, mga kabarangay, mga kapatid. Natunta nga na kita mapahinga bago panlawas. Sana maging mapahinga lutit pa. Umuran! Di pala may ha, umuran, di dihamon dapit, ha? Sana mag-agit uran para makuntinto. Umuhan naman labis lang maguti. Grabe, ano? Grabe, paso. Waray, uran. Sana magtagal ini nga nabuwas nga uran. Para masabutan liwat, para magbawi. O ayaw, kay babaha ulit dito ibang lugar. Okay to, kay para makapananom. Liwat. Hindi niya na kung magpamatiyan kita itatong mga pag-ampungan pamalandong it makagaraw nga uran niya ganbang kami. Kasi labaga utod-utod niya kauran. List may ha. Thanks God, it's Friday! Nako, ang buhay talaga, ano? Pizza on sinaluat kita, hinin bulan ito, September! Kauman hini, dinalot may ha. October na. Mama, mag-filing na itira mga certificate of candidacy. Mga daw. May haliwat, magpipinalit, ay, pinalit, ay! Sorry, magpipinili, ay na, dipindi, hit, nagdadara. Okay. Mga imang rawon, iba pa, kasangkayan nga itong pag-isgutan niya ng Biyernes, ha? Pero kadlaw, engineer nga waray kita. Okay, kakulop na kadlaw ko ha, clinic, inusang hospital. Dila na sa kadlaw. Nakantuliwat ako in usang okasyon. Pastilan. Ganon talaga ang buhay. Okay. Ano ini? Pilam Reality TV Star dumulog sa NBI matapos masawi ang kanyang ina ng sumasailalim sa 4 na plastic surgery. Nako. Yun ang problema minsan eh. Anyway, sige kita unta na lang ito. Pagpapaliban sa arraignment ni Vice President Sara Duterte, Quezon City RTC Regional Trial Court, iginagalang. Wala na, wala na, ha? Sige. Impeachment court naging patas naman sa pagpili ng legal luminaries. Talaga? Sige. Kung baga siya man, ganun naman talaga tayo eh. Only in the Philippines, pastilan. Oy! Pagsasampa ng kasong laban sa mister ni Vice President Sara Duterte, pinag-aaralan. Ha? Sige. Kaya mamanggo dito niya natin tatabo, di ba? 15! Ha? 15,000! Idideploy ng mga kapulisan ha mga ginlalauman nga kilos protesta. Saramok na liwat ini. Basta mga sugodit nga naitatabo. Pilipinas, ano rin ini? Ha? Nanguna sa may pinakamalaking improvement pagdating sa pagbasa ng DepEd. Balit. Sino bang niloloko nyo? Sarili nyo? Ay, nako. Nag-iinaraway na lalugod din yung natutuhay. Yan ang problema sa gobyerno.
imbis nga magtatrabaho, nawawara lugod. Ano ni? What Supreme Court's Imelda Marcos acquittal means and what it doesn't. Okay. Ay nako, ganun naman talaga tayo ngayon. Huwag kayong mag-alala. Wither lang ang panahon. Ganun naman talaga yan eh. Di ba? Kara, kay Aragon nga tanan. Ano ka man. Basta hinoy taada, kitaan lang niyo kung ano iton baga. Di ba? Kamutangan. Ito, Rahal God. Ira pa. So, correction yun, gimpawarayan sala ni former First Lady Imelda Romualdez Marcos, ang Korte Suprema. Huwag kayong magtataka. Huwag kang magtataka kung mayroon kang makita. Hingkahalata, no? Kumbaga siya man. Pirakanyos ng mga kaso. Shows! Pinaglaban pa ito ng mga kinod to. Katapos, pagdating ng panahon, panlingkod nira, waray man. Wala. Ginawa naman namin ang dapat namin gawin. Tumutulong kami sa mga Pilipino. Iyon ang sinasabi ko. Okay. Ha, Pilipinas, an oras, alas 4:25 na. Padayong kita. Mangyemang rawon. Nalianin kita. Pito nga mga opisyal sa Philippine National Police igimbalhin hapwesto hining panibag-o na liwat nga riri rigudun. Ayan. Ano man ito yan, ang liriwan naman liwat. Na baga ginanan siya ka. Kaya nga dakit ng pwisto, kung naman na. Relax. Sunod naman liwat. Hello? Amoy ito. Wither lang. Sharing pa ni parang hirap. Ganun naman talaga tayo eh. Tagpira engineer mga kasangkayan itong opisyal na tagpiraan na ikatuig dito yung pwisto ug sa liwanan. Yan ang tanong. At saka yun ang yun dapat ang sagot. Bakit? Yun ang tanong. Bakit? Tagpira, good. Hindi ko itong maharap. Ika-22 na kaadlaw, 22 na, nga impeachment trial ni Vice President Sara, nagpapadayon, bagong atistigo, isinalang naliwat. Kaya kumbaga, anuman it baga may tabo, impeach na galit niyo, kadamo, maharap naman it mga tao. Impeach na like daw. Para wala damo sa amo, kadamong kew-kew pa nag-iinihalugod. Sa maabot ito ng Pasko, maawaray lugod na mong pamaskuhan. Impis na da, yun. Prosecution and defense. Pinagtalunan ang mga katagang. What is that? Turnover? O disburse? Wala, sige. Bayan ng pagtaga-impeachment trial. Ano ko ba talaga? Turnover? O disburse? Pamati ko, hindi mo nakabugado. Mag-ibagad na rin turnover. Turnover, liwan. Diba? Disburse. Liwani. Baga mo man ito. Hindi, maaram ito. Baga mo natang pakintindi. I'm not a lawyer also. Diba? Okay, nga di kita, kasangkayan. Iba pa natin yung mga himang raon. Himang raon, tagadlaudog ini. Kaso nga plunder! Hello! Kontra kan Hadwanay House Speaker Martin Romualdez ngan kan ako Bicol Party List Representative Saldico igimpasa na
ngadto ombudsman, ha, gimpasan ombudsman ngadto sa digang bayan. Lo, talaga ombudsman to sa digang bayan? Bakit kaya natutuwa? Diri kita natutuwa, ha? Bakit kaya nawawala? Aman liwat. Anong kawala liwat ito? Sige, kumbaga siya man, ganon talaga ang buhay. Kahit merong buhay-buhay, tingnan na lang natin. Habang may buhay, may buhay-buhay, sa'yo ibibigay ang buhay-buhay, sa akin ibinigay. Ano? Tagi kami liwat yung tinagang ka cardiologist ni former speaker Romualdez, humirit pa ng 4 hanggang 6 na linggo bago irekomenda. Ala, gadano, irekomenda? Ang paglipat sa Quezon City Jail. Mga kasangkayan, parit bago nga mga balita. Nakadto sa San Juan General Hospital. Yan na, former Speaker Martin Romualdez, babalhin nga ito, ha? Philippine General Hospital, PGH. That's Government Hospital. Yun. Ganun lang. Kundi nga dito, ha, San Juan, pero malito nga dinilaan ni Hakuan. PGH, Philippine General Hospital. Magkarit mga doktor nila. Hindi na itong mga doktor nag-eskwilaan ay. Hindi na nag-aaramin maupa. Okay, sige. Ulit ang magagawa talaga. Kahit ano pang mga rekomendasyon, kung talagang galing sa taas ang desisyon, yan ang sinasabing sunod sa utos lamang. Man. Cardiologist na mismo ni former speaker Martin Romualdez. Noon? Naghihirit pa nga tangin upat nga din unom kasimana. San o rekomenda ang pagbalhin nga to a Quezon City Jail. Diba? Kaya panuyuhad to sa ligang bahay nga ibalhin na talaga nga to a Quezon City Jail. Ang bago nga prisuhan. Yan na waray kay panginginan noon pa ito ni health. Ika nga San Juan, ikakadula na iha Philippine General Hospital. GH PGH. Magaling mga doktor dyan. Dyan ang mga magagaling na doktor sa Philippine General Hospital. Kasi dyan sila nag-aral. Dyan sila nagsimula yung mga doktor. Diba? Nag-studio anay og sa igin balhin ngadtohin iba nga mga hospital. Ganon. Pero din nga ton. Mga doktor ng eskwela, di anay ha? EBMC. Kaman nito, nakapag-practice na nila, pwede na itong bumalhin kung pumasar na ka-doktor, malhin na ng ibang hospital. Yun. Ganon talaga. O pwede, kung pumasar ka, mga doktor ka rin ibang nasod. Ganon lang yan. Okay, sige. Ganon talaga ang buhay, ano? Habang may buhay, may buhay-buhay, sa'yo ibibigay ang buhay-buhay. Sa'yo yalay. Mga doktor,
ni former House Speaker Martin Romualdez iginiit na dapat manatili ang kongresista sige sa ospital. Sige, God. Wala na ospital. Pero pwede man ibaling ito ni ibang ospital. What? Diba? Kapag yan na nagpapadayo ng pag Panginano ang Sandigang Bayan 3rd Division ang Hangyo ang kampo ni Romualdez para iton iya commit continue hospitality hospital confinement. Sige. Ay niya kasong plunder. Kasong plunder ini. Ini insigun kan cardiologist Dr. Rudy C. Yan. Nasa alerto na si Romualdez. Kumpara sa noong nakalipas na mga araw. Ito ni sitwasyon, ito ni panlawas. No? Maging kikitain niya na. So, hospitalan na. Wala na dito presyohan. Natural, ganito. Hindi kita ikakadot presyon anay. Kaya may hala pa mga inaabat. Pastilan ka mo, good. Hala, baralyo kita. Ikaw mo didit masakit. Ikaw mo pa preso. Hindi, ganito po. Hindi, ay, yung matulad, gadla ka mo. Kay may sakit in talon hiton na inin may kaso. Okay? Yun naman talaga eh. Relax. Cool. Ayun. Ayun! Yun ang sinasabi ko. Ito man. Amoy niya ang kasong plunder kontra kan na Romualdez ng saldi ko. No? Igin pasa ombudsman. Ang impasa ng bunsman ng ito Sandigang Bayan. Ganon. Idol, where are you? Adita ka, idolo. Senador Lorin Ligarda, muling nag-extend ng medical leave hanggang September 16. Yun. Ay, idol ko ka din yan nakarapa, CBN, yung panakapo. Hoy, kuno to nyo to man nga nagaya kang kuno nga mahusay nga babae. Ada kuno tiya CBN. Sana bumalik maka bulig-bulig man dito iton impeachment ha sinado kay upon po man niya han mga senator judges. Alain paghihapon kasangkain nga ato ni mga raon. Hindi nga nga gudin yung mga Panginano talaga. Naduroy. Oo. Man. Mga kagarastuhan. Hiton pagkaon. Okay, good. Ako pumalita kanina yung kamatis. Mahal na. Mahal ng kamatis. Mahal ng sibuyas. Labi na yung kamahalit bunay. Punyeta. Administrasyon ni Marcos. Minarkusin na good man yun yan. Ha? Ha? Mga kagarastuhan at pagkaon nagpapabilin nga hataas bisan may paghinay hiton inflation haton nasud. Diyos ginoko bisan din pag inanoon hindi giton mahinay kay talaga ito nit ni tata buha pagkana kung pinanginginan ito nit Malacanang bayit dirit na susugad. Pwede man. Patulog-tulog. Aray, good. Ngayon man, ini nga pipito ng mga opisyal. Ha? Gila, para daw nga para kita makabaro kung ngayon ini. Pito ng mga opisyal ng Philippine National Police ibabalhin na era pwesto itong gimbuhat nga panibag-o na liwat nga rigudun.
Hai, Rigudun. Oh, muton. Oh, Rigudun. Man. Ipinutupad ng Philippine National Police ang panibagong Rigudun. Ang mga kanilang pamumunuan matapos ilipat ang mga bagong opisyal sa kanilang posisyon, ang pitong mataas na opisyal ng pambansang pulisya. Yun. Kabilang sa mga napiktuhan ang ng reorganization, ang panunumpa ng dalawang police district sa National Capital Region. Oh, NCRP. Oh, kaya tumatayara. Itinalaga bilang bagong pinuno ng PNP Firearms and Explosive Office si dating Eastern Police District Director Police Brigadier General Milincio. Uy, iba rin ito ni Milincio. Milincio Buslig Jr. Dami bang klase yan, no? Buslig. Ha? Habang papalit naman sa kanyang pwesto si Police Brigadier General Roman Arugay. Arugay, nasaan ka man? Arugay, Arugay. Itinalaga rin bilang bagong chief ng Supervisory Office for Security and Investigation Agency si dating Southern Police District Director Police Brigadier General Glenn Oliver Selbiu, kung saan papalitan naman siya ni Southern Police District Police Brigadier General Rodil Pastor. Uy, Pastor. Hala, pangunanay. Pag sa Diyos, anay, Pastor. Ayun. So, amo ito. Si Pastor. Samantala, papalit bilang bagong chief ng Human Rights Affairs. Yun, Human Rights Affairs Office. Si dating Police Regional Office 8 Director. Uy, dating Police Regional 8 Director. Police Brigadier General Jason Kapoy. General, hindi ka ba kinakapoy? Banging kinakapoy ka na, ginugulaan. Ayaw ka bara ka? Ikapoy, habang ang kanyang pwesto sa PRO 8 ay man pupunan ni Police Brigadier General Romano Cardinio. Uy, Cardinio, ha? Na pinalitan ng PRO Negros Island Region Regional Office ni Police Brigadier General, ayan, Rodisindo. Oh, realis. Ah, mo inirang mo naglakuan. Rigudun. Batay sa opisina na kautusan ng pambansang pulisya, formal na magiging aktibo ang lahat ng bagong posisyon at reassignment ngayong Lunes. Ayun. Ay, kanong 7 pa yun eh. Di ba? Ano na ngayon? 11 na eh. So, Leri 1 na liwat. Barang ko naliwat. Hino naliwat. Kanya-kanya naliwat tao. Natural man lang ito.
Layan na, ganun talaga. Dapat talaga magkaroon ng rigudon. Rigudon. Yun. Oras, bukos nga Pilipinas, alas 4:45 na. Ano? Bilis talaga ng oras, ano? May magalagin huhuyop panahon. Balit. Kaya yan ang panahon, magluya-luya ka nga ni. Walang mangyayari. Kailangan pabilisan. Okay, sige. Ay, mga pahinga kulupan at mga sokinting pamatid. Kumusta ka mo din iyo ibabang mga lugar din hamon, ha? Surat na kloban, umuran. Pamati ko, humanalal at umuran. Maupigit na orin nga tagiha at nga nakakapabahago din baga diriduro katapos nahuraw. Amo ta karuhin yun ito. Amo ta karuhin ka pagbaba diri kay tagiha. Nabahabahin ko ito, tapos nahuraw na. Diba? Yun sana. Man Scorpio, posibleng isa lang bilang mismo hostel witness sa impeachment trial ni Vice President Sara. Okay, sige, God. Kayo ang bahala. Kayo ang nakakaalam. 2 million. Ha? Huh? Kani-kani dagi ako. O di re, ano ito ang 2 million? Kantidad han nara nga lamber man. Gimbalabgan hinarang ha Nueva Vizcaya. Nasakban ano. May dito nang sumat. Uy, magilid to. Kani bantay. Pero anuman naman nara ako, pwede na itong katagi, nagsul-sul. Ha? Amo to yan ito style. Ay, nako. Ang mag-alala. Ano naman ini? Dating traffic officer, nangutong, adto, arestado. Ay, kay tuyaw kagad. Yukat. Ano, ganda, no? Bro, kaya nung nagsusugod pa itira? Di itira na kukuntinto. Ha? Mga surasildo, kung nanula, may buhay. May problema hindi nga itong mga kabugtuan, kung nasahay. Imbis nga baga mangingina, uy, kamuitun. Hindi yan mabuti. Pero ano't bimbobuhat?

kung official man, no? Kung mga GO pala. Arestado ang isang dating traffic officer matapos itong mangutong ng delivery truck. Jesus! Ng unang kumpanya sa Paranaque City habang nagpanggap pa rin nasa serbisyo. Abangin waray na ano. Batay sa pahayag ng kumpanya, walang basis. Walang basis. Lumipat umano ang 42 years old na suspect o na nang bumisita nitong September 1 ang suspect para humingi ng protection money. So, kapalit ng hindi pagsita sa delivery truck ng nasabing kumpanya. Hagoy, ginukot niya mga salapi. Among mga hoodie rin, kinukulang yung kwarta, lamang kagaramitan. Ganun ang nangyayari. Nangwangwarta na lahat, manarakop. Sige. Bumalik nitong September 9 para umano gawin ng parehong kahilingan sa kumpanya. Ngunit agad namang humingi ng tulong ang mga ito sa otoridad ngayong upang maaresto ang naturang suspect. Sus, you know. Napag-alaman sa imbisigasyon na nangungutong. Nako. Nga iningayan, nagtatrabaho sa Taguig City Traffic Management Office. Ini nga nangungutong ang akusado bago ito nasibak ng tanggapan. Jesus. Aray, good ano. Kaya ano nagsusugod ito ni Hera? Nangungutong. Kaya kulang eh. Kutay sweldo, tapos pagod, yun. Kaya yun, nangyayari. Ha? Iba pa nga ni, di ba nga nito, no-hold up pa nga ni. Di ba? Kasalukuyan, ang nasa kustudiya, ang polis, no? Traffic officer, ang dating enforcer, kung saan nakatakda siyang humarap sa naglilitis na ano, humarap ang suspect sa kasong attempted robbery. Nako, extortion, usurpation of authority, ang resistance, no? Pero ang kaso, usurpation of authority and resistance and disobedience. Kadamo. Disobedience to a person in authority. Oh, aray ko, di ko nagtatangkod. Oh, panalapigod talaga. Sa ilalim ng Article 151 ng Revised Penal Code. Human. Isang good boy, dako nga swildo. Ano, basta sinadiyos lang ang pagtrabaho. Total, kung may edad na sharing pa man naluluoy, nakita man mga tao, kambuutan niya, niya, makugi, di ba? Ikaw nga, saan, tagita itong kuruan man, di ba? Pero kung itim pagtrabaho sinalbay,

gabay ka. Sharing ko. Tulaan nito, tserungan. Kahit na kong buhay. Sige! Nari kita kasangkayan, mga himangrawon tagadlay ni aton pan-Biyernes ng edisyon, mga brothers and sisters. Yan na ano man ito. Labi na kung mayada ka pamilya, ka makaaraw dito, di ba? Nangungutong ka. Iyaw ka mo itong pagsusugad. Amod din niya ito na tumiko kung may niparapan ngutong. Pero kay warayan na. E bangin sa peri kung dami ni Mayor Alfred, kumbaga. Ay, kumusta na niya city government? Dito siya na itong Tacloban, kumusta na? Hino na itong imbalhin. Kinamamalhin niya itong mga posisyon. Kung di ka na ayon, ha? Pananglitan di ka na ayon, o Mayor Derry Ryanheim, babalhin ka. Itigbubutang itnaayon kan Raymond kan Vice Mayor amo tigbubutang, ha? Amo na nga palmutang sinisir nga minarkose naman ini kaya anong pa man. Uy ari ini mo idol Manny Pacquiao, inaayos na ang laban kay Shakur, ha? Talaga? Stevenson, bago matapos ang taon. Sige, fights. Wari atrasan. Ali pa. Unang flood control nga kaso. Posible maresolba. Yan na nga tuig. Sigunan sandigang bayan. Ha? Sige, paspasi. Arraignment ni Vice President Sara Duterte sa Quezon City RTC. Waray madayon. Ah, sige. Kaya anong waray madayon? If I impeach, then that is my end. Mabay na kaya waray madayon. Sige. Ganun talaga yan. Ganyan ang nangyayari ngayon. Kailangan talaga mabusisi. Ngayon. Ay kinanglan na talaga mabusisi. Eh para mapanginano. Eh kung di rin mapanginano, maraming nagkakamali. Ano man ini? Man. Amo ini anay tabo kakulob. Mga kasangkayan, lima nga individual arestado mahuman ang mga diri pagkarasya girian ang ginhimo nga lightning rally atubangan mismo inusanga hotel ha BGC yun. Eh, pasti lang basta magkonya na, mga pusukado, mainit it mga tao, mga aringit. Kaya waray, labi kung waray kwarta. Balit, ano basta waray kwarta, magkuhan. Malipong haulo. Ay, nako, sige, ganun na lang. Pagpalain po sila ng pong may kapal. Sana sa susunod, maging mabait na sila. Huwag naman na... padalos-dalos na magkakaroon ng gulo. Di ba? Ano lang tayo? Cool lang, cool. Relax. No? Sunod lang tayo sa utos. Sunod sa utos lamang. Ako ang nasisisi. Ako ang laging may kasalanan. Hindi naman. Depende yan sa nagdadala. Di ba? Okay, bye now. Tos oras, gaano man kita. Ay, kung tanahan mga kasangkaan, nangarang po natin partner ni Ha Engineering. Thank you so much. Ha IT Department, thank you. Ngayon, siyempre natin mga suking tigpamati. Natin mga kababayan, mga kapatid. Didi Hamay, ano ito nila, engineer? Aran nila at may gisano, Didi. Oo. Ano, diluwa ta San Fernando Elementary School. Ah. Rani la kami di. Di ba?
Thank you so much sa natin mga ma'am, mga sir. Hangarang gihapon kasing kaya na natin Chief Executive Officer, the same time President ng magkanilain ng FM Station, Dini Sorong Tacloban, Abunan Ormoc, pinagam ni Sir Bobo Villanosa. Ilotan ibus kasangkay, ay sorugun hakanginan, Abunan Asap, anak sa pobre. So, ilo kayo pinosa. Salamat, Mapayang Kulop. Nga, kumusta ka mo? Happy weekend. Bye-bye.

0: Kidney Care Time.
1: Ako si Terry Robles, 59 sa una. Lisod yun kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa Kidney Care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa Kidney Care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Good vibes mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
5: Oy, DJ, tinuod gyud na. Kung musaka ang akong blood pressure, masabay po ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakatabang gyud sa imo ang iBerry, tita?
5: Oo kaayo, mabati gyud nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naay peace of mind nga akong giadiman ang akong mata ug panglawas.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: daw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
1: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
2: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
1: Nay, galang ni suggest sa ako og Ivory. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
3: Sulay pud ang bagong produkto Ivory Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Mahalagang paalala, ang Ivory ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala koy gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag ug akong ihi murag naay bula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadlok ko basing kidney na DI. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamati.
6: Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
7: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat
8: The station that resonates with your lifestyle.

0: Maayong adlaw. Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
1: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
2: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
3: Mahalag ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ahoy! Kidney care time!
5: Perhesyoning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang niya ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
6: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuan wa nako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
7: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.